0: Isa o ni malanga I Samoa. Mana tua lola moana rentals. O loo mawai sa usai tua ai ngā tāwale e talafia ngai mau mana onga. O loo whanga sa lola na whabitoa e lusu pa sene pa u maulalo e le tongi o so se tāwale. Pe a tolu aso pe sili atu foi. Aso e te whao ngai nai le masina o katopa ma novemba ma e iaiai e ina whabitoa. Ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I fale olo po o whangali. Wha pelo tanto o fisa au tū I alafua. Pe mo moli atu foi le fale tali malo o loo e whaamautu ai. Ai ai ai ai ngā whaabitoa. O loo iei a tātou insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iei le whaamama a venga. Maratua loo iei le tātou account in New Zealand pe la fo sao fo I le Moana Rentals e whao ngā ai le Pacific Easy pe whao ngā fo I le credit card e whaatino ai le tungi no loo sā. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono ma tālo sanga e transfer oi I le Moana bo numera I Samoa o le fitu ono o tasi Male fitu fitu ono lua o. Pe asisi ane ile Facebook ka le Moana Rentals po le tato penga ta fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I tai vaiaso, lua vaiaso, pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Aua e te pupole I se mea e tasi, ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Isa idisa no fame mawai o loa mu pepe ini tawile. Ole baby way litali. Mawa car seats ta avale tepe moena marisi o loa mo pepe. Atai mreluo tau sama one warranty. Tui mafai ona kuliva yani sina atoa. Asiasi ande loa ina baby way I o tahono po le babyway.co.nz. Le baby way, what babies want.
3: Mau te whawhiloa il tātou atu nuu, ma il tātou polkalame ole a reto le ola il neifo yaso, ia ele alofa ma le angale lei ole tua. Ol kenese whaa, alfa I upe tolu ma le whaa e whapea. Wo o ina atoa o aso, o na avatua I lea kaino o le fua le whanua, o le taulanga I a iova. A o apelu e avatua I ulua I tama alona lafu, o e pepeti a I lava. A le upu mo o ile aso le nei, o ta maiti o mea pueata. O le whaitau lea an tatou whaitau ina nei fai mai ua o ina atoa o aso o ngā waku leta e kaino ma apelu o taulanga I a iova. O lona winga ua o ina matutua kaino ma apelu ma ua la wa o ina I ale melea o le avatua le taulanga I le atua. O le fasiri la o fenga la wa o inga mai ai. Ia ele o ta ua melkuspa ia. Ai e loa e tusa masifuasi whaitau lea wo o ina atoa o aso luna winga wo o ili taimi wa iloa o ngā whaila finfilinga o ngā whaia leo le mea sa la awa o ina mai winga ngā awa o ina mai I o la mātua le tūlanga lea o le whainga o le taulanga ma le mea no whai lea tua wa e loa la mea I o tamaiti a tai peifo I o kaino ma apel ngā awa o inga I mena wa ai iai E vave atu o nga awa o ina mamai tau e tamaiti ia mea e va ai iai, na ilo o mea e whaalongo iai. O le whaingata ia o na latou malama lama, pe a e tau mawhai e whaamatala tala ina iai le upua le atua e nga o kala. Ae a whai e te awa o lau whanau I le upua le atua, ae le va aia ilo wo langa ngi whaateita inga o le a whaingata foe. Ia ona latou malama lama. O le tala la fai mai, e le tala sa ufai tau fai mana ia e whapea. Sa iei se te maloa o lana ngaluenga fai mai o aso to ona I umai tae au. E usu pola wele falisa e alue fatu langa ia nofoa. Ia masalu le falisa. Ia fai mai la e maasani ia ona tau mulimuli atu iai. Ia si ona tali ila ititia. Fai mai la o le tasi la aso. Na usu e fwoi tamaloa, nga kele ilofo, o le fwoi kaumun mwuli akulika mekiki. Ia lati lua tamaloa, ia amataloa nga faila nga salu mailu mwol falsa, amatala nga ngalueng. O la lai amaka kunga pulu mwule, faila pulu mwol kamaloa, ay falongo. O la fwoi e salu maime rispiku. Ay malonga le ilo, o sio nga kikiro, o lo natali. Olai fo iku me malangka mai pulum. Wa salu mai fo iyele. Le si pitol falsa. Ya faliwa kulole. Tamalo fa ya kulono natali. Sol san. La la me mai fa. A he mai kalar kam git. Ole u ke so soang ya Yesu. Pe yo le mea ngai ke faya. Ya at atalor kamalo. E mai kalar tamalo manga kui fo lo o ya ya te. O ke le itu ai ku se pulela. Peo ke la unga tu fo ila fionga le tua intangata. Ai olea, e makua leo tele le ngai ngoinga leo ke fai, ole ngai ngoinga le leo leoa. A olea ua leo kele, mapai le lotolo natali, mafailoa kulo natali. Olea lofa ile tua, e le nga o upu, ai au fia I mmeia o au au nanga. Peo le mele fai, ole kapenga, ole fale saa, mafa mamale fale, Ole tua, so le songa fo ilamo o ile asole nei, o tamaiti, ea awa oina ile mele le soifu.

tua ile ngaluenga ale tua. O tangata na tutupu wa ifoi. Ima tua na masani ile faivalea o le tautua. O masani ile kaukua. O ainga foi na. O lea lava kakiva ai. O ainga ia. O lo faa manungia ia ile tua. Mai fea. Mai tua a makupulanga. Ngaola ea. Walaka umasangi. Ile tautua ina o le finangalo o le tua. Kaukua o latu ainga. E umaku lea kupulanga. Pasi mai lea kupulanga. O masangi foi tamaiti. Aisea. Ongo le mea na latu va ai ai. Ile tautua a latu matua. Aike lofe metkala Yesu. E o ai singa i puwai e ki fuwai. Onga o le suafa po le ingo le soo. Po le suafa o Yesu. E faa manguia le tua i ati oe. Nya le tuae. Matu te talo e te faa manguia. I ati i latu faya le faiva o le tautua. I a maa wa oina fuina i latu faa nau. O matu faa nau. I le taa o le soifua tautua. I lo finangalo. Faa fitai Yesu. Amen.

yat oile tua wai le lava oyas uma ba taile tuile wolofu mulun wanga le ya le fu wa matu wo mai le nei time le oli al proclaim la reto le ole per fa forma ile tatu wa tno ilo na fa ta fiti le yaso fa aftai ya upu fa la ya lava ole fa fitai ole loto ile tua ono lana upu fola fola mo tanto e mana vaina la vala na ufinga ruenga sunge fa fengaina pe ona yei ia le fa poponga ni proclaim te fa funga yei mo fa longo wai sunga le fa fengaina la fa le kopa ala na tautu masani e fang fang pe ya ti tatu le tayao ma fa manatu ya ti tatu le uti le anga o le tatu savalinga mai le tayao se pa ia le afef o le te le io fainga ta e fa manatu pe a sau le upo le tua e sau e fiso sani mo tatu me foi le mo le tua lenga fa te te le fa bola tu pele ya o le tala ino lo loto mo tala ino lo taimi fa va noa mai e te fa fonga mo tatu fa longo longo fa tasi ai e le tau o ne po klame ole aretolola e ole jatalo ai el pokalame alo fole tua falo tele so sani le nganga pa io le li e falo tele o tu loto mo tu finangalo mo tatu loto te jas le afionga le li ufaile masudi o tatu vai ma le mar malama yo tatu wala te bele wate le o tos fuma le fami du tentale o li tu lai lua le wa tu la ta ta to le vai te mio le fenga palote por fenga fifilinga ni atu lo ta tu no fuai ya wa ta tu fa ngolo ngo fo ditelo ta penanga wa ta tu va ai fo mo la papa mo ditelo saini wa i tu i au ta fo la wala ya ole fa ilo na mo ta tu ole ta penal fenga palota ya na fu si le fia ia ila tu ole wa to futu di mai le tu malo ya male vaenga male tu ha ya tele yo ila tu olewa baba ayai wa macau na angai mai ya etape no morta tu fenga fifilinga a o nei me uma po ai lava o sauni ya etitilo tilwa o ya o tangata palota o ya tangata palota e pulea oi ele alu watu tangata fo ile alu le tofi tawa na oi le ai o lau filifilinga e fainga au oe lava ia ke ngofu ngofu ai ma fai lau tikifo ilia ma e te talu ilia tua e au mai se faipule le lei e te palo tai au mai se pati e te tango e te palo tai o lono winga o filifilinga fai tua tasia oe ai au fape e so palo ka ia ia le ilanga o palangi lo le lei ia ngamba fika widisi ya sunga yo walaki anga defa blave maya se mangu leva makalongo de ai awa da wa palangi da ko ya la wa de kut fai pule da wa nga ye ye fai nga ikama ai ngamba chilo chilo ba ai te mil nei lu ta pena fai nga fifilinga ta pena ai oya la o fai nga fifilinga ile ko wanga wesis ye pe ala fai at ile la kule fai pule le la alu le tanga tale le alu tofi le la alu tawa ela ko fa sanga sanga ku ya oima la ku ka mi le fa lo ke ngo fon fa oima ba ba ai le a se me le le na e mo mai le nei fi ta sanga to lu a to lu ta sanga le tu mo le fi nga malo ta to ni usila le tal no ai o nka ko ka ngo ya sa mo la ku lo wa nga fi nga malo la tu lu tu lai mai mo ka ko ngei mo ta to ye ine yo le wa ta to ine a fa i lo fi linga mo ta to ine ai lo le ngo fo ka ko ifa fu ya ai kako vava o fu al palo ka sa mola tu le yo sa mo wa aru la ko la ia o la wa fa lo le fa nga ma lo la tu me fai ma me fa nga so le fa nga ma lo mo le manu yo ta to i sa mo le a ta to ni ya fa lo fi fidinga fa lo fi fidinga mai vava ai sa yes o la sa nga ni fa nga ma lo ta tu la mai mo le to to sanga lu ta tu yai sa fa ngo fie me uma yant o malu ai nga sa yesi fa manianga sa yesi mena tadilo mena o nga sa yesi fu swang o me uma nga ikilo kilo yai o me uma nga ikilo kilo yai a fa pe o yele ai la la pa lo kala si vae nga le la si vae nga le o le le le ya ni sa fu swang me ka ika ya me se fi si fa nga malu le nga le le uanga kasi ala kala ku o le le wins ya makari mai kasi ala kala ku o ya kari mai o orngi kai mi wafa po ku mo el mako fa le housing kalu kalu wai ya le ai afa pe afu ni le kengo fo fo e nga lu wa kwa kere kere kar le e fa e kengo fo ba fu ilu ma fu i tua fu ya ukafa ko fu risi ukafa ha
e fa pengala le fainga lo paloka le fainei pa penga le la atau fai o atu fai fai pule ya tatou ya tatu tu malo ya la saudi si paki samal suere si paki samal suere si paki samal suere si paki ama wai sa se furu kala manga ya ama wai se kangala isa lele a fa peke le kuku umele wins manga ya kele ai a fa peke fio kawangau le se mea moma yai awal me mawal awa e fiu fiu e kuku e le ai nama se mea moma yai awa ule al kama lo makua ya me fa sang sang langi mo ingi mafail mea kama gifanga le fa yasola kala mo inga pime pime koa talala talala talala i fainole poik matala mati ya Lisa mwasang balo si fumonia mafutatu batu ni siero Lisa matat ilangi mwasang malo si fumonia ule lehi Yo fa manga ku si ora ka fa manga. Kiro fa pe fa ya ku ame ku ki oi palo ka yai ala faima. Ya mai suisu ma. Ya ma ponge ma le ai e fa ya oi la oi fifilinga. Pu le a oi la oi fifilinga. Ole mia fa le ku poli vivis. Ole ole ole ole ole ala life wa ole si palo ka le si tu lo wa fa fonga ta tu wa tu no. Le si me la er fa ka wanga fa ma e sa ka ku oi palo ka oi yai ya le. Sa de anga i oi fa la oi e kisi. Anga i oi fa ma ma le la oi polo kanga le kuiko ngulau tik ai lo le alu fa mai sa ta ta sa sa ka ka lan chuma pa fa ska ka la ya ngai pa ka kwanga ma le palo ka dia pa lo ka dia ama ngielo ngobi ngai fa fu ka u ngale bari bari ka u me ri he wai ma ka ko ru ka ka ko ru ngal e nga e nga ka Awa nei tawana wina lau palo ta. Awa ide fa pia waso umali le e ar kai mo fuia sasi sasi ai e fori kai mi ke va ia kwa ia wali le mai e fori te mi te va ia tuai wa fa le tonu mai ai fa ia le palo ka o ide me le ke loa e te langona e fa fa ngo fi me uma ma so sani at oi malu ai nga o ngi kako fer fer le ki ki kwa le ka ku ku mai ko kongo ka lango i lo o ia lo to i fa le me fa fa ngo fi ia so uma ma te mi uma e te ma na mi ai se so sani Tala noala ilo lo te fale oe malu to ruma lo fanau a e osok I fai ngofi osok I fai ngofi a luak I o ka karamari fai toa mi ngoi yang I la fu I karamari fai koa a le mela le ai kako fai mai ea le la oak I kui I o le la so suangi kui ai ma la fai I a luak I la ma la ma la ma la tit ia te ai se ngamia ia vei fonga ia ka un kato I fuanga bala ia le fai mangaku ai kido mangi ele la fai ka ngamia me fui ngai fai akoi palo kamal poko ia ko fore ai nga la ko mal la ko masin kame ai ngai la ngolo le ku ku fa for lam fa la ai lo lo ngo fo ngo fo ngo fo ngo fa ku ku ku fa ko mai eh sa ka ho fes kame ai ma ka ka kal ngor ka palo ka Kena fai mai ya ka ekisi ya yes si vai ngari le ai ko mai ya ma fsu swang me ka ua Ya ai le lo pa wanga ke mi kilo feru ai ai e nga ko fo ko ngol pal me ya afu oi ti oi fa kari kari de ko va ya oi foreign nga ke mi mo da to feru la sa ta ya lo fo le tua pa te te le sa mo le tu pele mo ta tu maf ta nga I le ne fo ya so o le nga ma lo fa ma nga lo se lo vai vai lo tu au na tu lo ngol pa kala me fi fi me la sa ta ya Fai fai ma di le mangi o de la. Alofa te la tu bautou. I love you follow so. No more to motoring. So I fuama. Yabonu ya.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le luoli makala lava ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le televisi au unanga. Warana Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa fa fonga le radio Samoa i nei fa bitu. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile luafi tu tasi tolu tolu tolu o mo pauta avale po le luafi tu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Walato maina loto to maiti. Ma wafi tau wida lei mani tau no mai o no fo Ameri Baby Pacific. Ma wafu tino e lei fo mo amigi. Ofu e lei mo to mai tae ye fai tama ma fo siua. Ma shosu si kai me mo de ai na toa. Mama tuala no Betty Pacific on no lamo la moina ma losi la to Samoa. A one I made put a la mangi. Ma wa tato jerseys to Samoa mo oe male aina. A mai mai loe de tato fane amore Betty Pacific in a one John Goldsworth Drive in a shopping center in Malava mele mangele. The asiasi ame in a Betty Pacific doco donen zed. A siri ati di se lauta launo fa tau te stambul fano moi ofu e lei o me e ana vara meri de sei e ti ono manu mana oi I se jersey to sa moa mo on ondo e vini Pacific pa ama mo e ame to sa moa manu fi to sa moa mona I pon lamani

Pulea, o ele foi enrolar o saco. Para vir vir amanhã, DJ Noise, DJ Dave, tô fanga bem que ele vai enrolar. Wally, a bala o chulo, sou a DJ Dave, DJ Peter Lausso, ele foi fanga e magar, wengo, ele ia Wally. Ela ganja ele, ele fan tu com a Romeo Sabbath, mas foi tu ao. Foi tu with a band, DJ Tolomo, e o gar, wenga. Tute yama faiva lo filima pe ona masriya. Ele tem foi vaing ole only man ole vlangan we man ole au solo man ole foi I ele tawan ta il pe ya. Mana ba man ole ta to to no wa e wi le tanga ta ole ta ole so I fuanga. E to ton ole de ya to do New Zealand le tele on to do ole. I am we and tan to wali in New Zealand. Ole le ve ma wai le tele tan to to ma fa. E pe on na fa na ye le lo to. Ah, to ma fa. Ole me anu. Yo. E o ga ko so le li e fa ko lo le li so me re fa fa ma. La va fo I ai ala. Ah. E la va fo I ai sang wi. Ma e ka ka wa nga I singa fa I po singa ka no po singa u. Yo. E a po singa a fo I mang yok. Ah. E a po singa u mal. E a po singa sweet potato. Chile lo ye chupe we kan we fa fali fur kan manga umala ah al makwa maka ukia so le ali o le suma li o mala pe ala kala kan apulo ai kan ola fa fali oh e a un amo I la to we pe o ju de ma ya bon ah e ai vai vai mala malo yo pu e e si ko ingo simi e si ko ingo iputau ah si lo makuo fan E o ngā hei me ngā kā o te whaari fūmana. E oe, e wā fōi e le maro. Ah, o ka mga maku a whi kau I le leia mō tānto o loa I le leivai tā. E a whai fōu a e le la vāna kau ngā kā o raka. Ia, o soa I le ka mga whai ka mai kisali. Se I oa e wha kau mingi me I a ngā meile mal pepe e se I wha whaari fūmai I pe mō I le kāna re I rau fōngo. Yeah, I want to fat bala, get it? Why bala lo, for you can be yala, yellow polishy, for you like a mick. Ever my Benjamin, wow. All the mature assa, the line, two tap for you, the montilly salaf, I saw. Yeah, oh, I made a motu for me, my fiery. You're only been mad, you bet Malanganay Sammo. Ah, I live Malanga the montilly salaf. Yeah, it's a lay, lolla, lily, my only lay your Sammo. E wa mo ya ya ka ko ko mo ah I si vang na vu ka ko wa nga I la no man e fa so no ne I na le antu fa le ani e pe an wan tu I na I le tu ma lo le fanga ma fa le ase la e on na fo to an tu mo waila I le on no fo ngo le le ma nga I ma ka fa ah mo te le la I sala fa ola al wa kwa I fa sa le le anga ka u yo le ko ka nge fa so lo ko I le ko ai o ah e le tu fe E tu o asa. E a makua ke ele ma ngongwa ele ma umata fanga ese ese. E ma fayona e komai. E ma ave ese ele ma ma fone ime o pili e kokong. Ma ima uele ni yo langa pe anafa pele ine ime o pili. Se me manu. Ole makua kako milionea. Ae pangale. E a ele kai kai yanga sao kako. E a maile nga me o le pili. Awe matangi loto tulia malefali tulimi Malo le ngā lue le rivae ngā le awo So e lusu tasi miru tēna tāne o le tulai fa Ea e fa solo au ma fau fanga Fa I pole ansi kuko le fiafi mole to ina male lo matu Ae o le singa option mo Ka ngoi fai ka mga o mai Ea pole fa alifu pakeka fo yasko I ngā poni le ma Se ngā fai ngā I papakunga

Sufongali dao le lai tonga moa fili sa mikai le le dei fo I vaing o le fiafi le aso tofi le dei aso valu o le dimasi nao o ke topa lua afe lua sumleo no I fifilanga ngai toi fa tano fa antuai I lau mai mo malau fa funganga ma lole ngai lue ma lole fai o le faiva tiute ma faiva lo filima e pe o na safianga yema le antru o li sinau wa mana vanga luenga o isi fo I nai toi titia mana va Ya utan tu lele yo lele timi te mana vai awe te sola awe te fiele na mi o le sola ele o se melele o le tele o pisi ni si ma company le dei vai ta ya o le nawa yi mala tu me po ata I po ala tu camera so I lele lo le ye ya le timi na we se ai ya ma le timi na e tu no wan tu ai le fa le fainga we ma le timi te ama dai Ia ma ni mea tō tino fōi ala nā company Nā e whaima e alu mo oi le whale E lele I ala ala awe le whale Ia ma e tu alu antu mo oi A ele anga alo waru antu mo e alu antu e lava mo oi A e asu e antu ae whamai Ke lei lo se mea A e lei lo ae au se mena tō Ia e wha pē ngā haringi I o lang A e vo le teimi vo I lele tante u te lele iai Ya ya I foi le temi tanto te fa le le fa le le le ya ya on a kiri ya ide on le fa le ton on a fe a un mailole o le avo e le pule ya e a lo tu lo ton u yo le potu fa ye lo mo su nga fa pe mai le pule a on a lo mesa fa I le via filo le aso lulu le aso a fitu le masino ke top a lo fa mai le uta Ya no mana va to pina me fenga luenga ya walwelo el manto fan. Ya fa mailo mal poli. Oh, tai lele. E ye ni si mena e haru ma oi to tonu ala anto fenga luenga. E fa maila u kanale a I semia. Na pau wala mena ave o la lunch box. Yoi, ya ma me fenga luenga ole ma sen na faunga. Ya a e fi to tonu na e faile ya pain mala fai. Yoi, e mana tu ala oi. E tele ui lole mele tu ele me puerta. e ma kwa ele I loa le mea lai nganga ma I ele mea pua te tono le warehouse le fai e tau ngā ruenga e a ora vea tu loa leo le pula e mo I a lau tala a lai fa mai a lau tau tino e o e mo ni kau kō kua I au luma e le ai ma se mea ngā wanuma a fai fo I se mea usui au ke le I loa ya e a matatua la o le mea le ke fai ngā ruenga o la e I loa le leia tulama Lau mele fai mau mea ngai lau kongorau aku. e o fai lai desi me pua atale I fafo le mele pa kai kawat. Na ilo le le ia tuanga e kawa mo akulau aku I fafo. E o fai pelo leo le tala al puli. O, talo fai. O la le umi talo na tanto wana enga lue le tanto ngalwe. Ma ilo kona, o, se fulu mongu puka usanga. E o fai me tala al puli. O, se ta ilele. Ile nā se furu tausanga sa e wha maoni I lau ngā ruenga. Ioi, a makalolenga e kawoso I lau whari. Wale wā, whesiringi e lupule. Ia po ole me moni ma e wha maoni te tautua ma le wha maoni. Ia ma e ngā lue ma le wha maoni tono le pisi nisi ma le company. Ia, ona e wha antulole e lupule. Molo uti le fiela usunga lupule. Ile nā se furu tausanga. Masalo a wha kelengo ma. Ile kausanga. Penga le wha kasi. Ya a faifungi mako fale bravi u ke alu al fale bravi u ko shangu te fenga alu u me tana al puli e se tai fafu tai tai lele ya malo malo ai ai le I tua tua le vano fu I lele tua mai e sa utali mulmuli o lela tua vantu le fsili lea e te mo ima e fa mauni jele I alu ma aveni me fenga alu enga le fale E o le te milo alalena, wa amantana e nofo peye te falo ngā tuile. Peye makui kuia ngofoa le ke ngofoa. A wa o lawa fai mailo ma fawfau le te mina. Tzoli, le lope ngai loa mai esesi. Le lope ngai loa mai esesi la waruka. Le lope o lau kamale e o kwa whangaruka ue. Ea, koe kakaua kumal tala al puli. Wa me mal tala al puli. E le aise mea. Olea e ma fau fau I fua I a pain mala fai. O oele tante tala no. Ea, ele ngantana o le pule le yei I. A o le yei male kou foaming. Ea, por kou supervisor. Ea, to yei ma male fai lau tusi ele ale pule. Olefa mau mau le yei la lulua tala no anga le fai.
Ya o elale wa amakanga efalonga ku foile ai choli pe yang ifao ye teno foilu wa amantana e popole ma efa pe matu ve sili lo ma vofa pe fa fe fe nga ilo el puleling pe fa fe fe nga ilo el kampangiring orenga walu ma ver palaya marja mala el fa ya ona fa pe tu lo le tala al pul a e tau tala sao mai. Ea, ona mawaile ina le ton. A e awa pe te pepelo mai. Ea, ua maua fo ina le ton. O le tele o nisio, pisi nisi ma company. A, e lua, tolua vano e tu ina tu ya te oe. A faitasi, ea e fako ese, ea tu e tu antu le isi avano, tu e anu le silima tausang, se furu tausang. A la e mawaile avano mo oe. Ya tengal we ai to prove at to fa to le tonu le business ba le company a me o ema kwa ele leya ya ma de tuan ha le tonu fo lungo le fo le wo mon ve tu tala le poule ya pe te ta tala sa mai pe te pepelo mai e ma wa nei lo wi ya wa fo yo le fo to a o le fo to a mo wa kai kai ya o i a wa le va nga su e pa la ya ma ma sa ma la fo le le to company. Ya aile ma wakai kai arga kale fa yela nga shopping tunnel to for the thing out we ya e no fo e ma fo fo so le ka fiola a kuling e la upole ale me ole afa ole ale tong ya ma to pilio la le tong ya le fane ole ale kong yer ka vale ole ale se me aye kam ya ole fo fo ma ile si tu lo ma fo fo si ile ya ma si ngai lo nga nga me a ole wali ya ya kangolo e ka ye me ala wali ya mana tu ana le fa tu pito pe o ma fo fo a wo so mai lo malauta la usunga le lipul e ke le ango ba ai o la wari yo pai mala fai mala u fa le ya mo me o fa a yo ke ya wa kan o fu ka a ke ya wa kan o fu ka u la ko lu ai ai le o la to lu an ya le fa yel su su ku so le an wa ku sa o su su en ai la su ai ke ia ua ka ufa kope kope ma e fa pe tu ele nga kai fa e oi ai va ai ai ka ko na papa ia nga la wel awari ia me nga ne fe i mo sio ki la papa ai me tu ele o fe isu su su nga pa i mala fa o oi le na mo wa lo wan tai lung o le video camera o le te tango mo mo ngor sa man a i ito tonu wala wato, ma e alu mo e le tau ai. Ele e lo vo i la e le pule. Po ai le isi vae nga le fai wa le futua umana fa pi i la anna fi ya, ya kem. A le wa maua i le solo wato. Ea, ono fai hantu leo leo le pule. Soli, ea, ea, e mo i lau tala. E fa mai oe, ea, wa le vanga fai. Fai hantu leo mal tala le pule. A fai la wa le vanga fai. A o le te fai mai nei an te au oeo tangatain wha maa ni e tasi le asu e te nofo ai e te mai pe te halu se me fai al te wai ngara kausanga ako. O le ala le mea na e fai e tu tonu o le nā fia tausanga. Ai le sawa ka umai a u ia pai malawa. Ia polo kairo i nā malau talanoa. A wafu i o le wama wai nā le vai ngale. A. A ole na e te mo fai e pasi e kule polo ya pai marafa. E na e te wamo e la uan mo le mele le su e me ya fai ngā rue ngā kampani ima le marco ofis. E e no folo i na malia la usunga le li pula. A le futa ua ai e tua ya le a nafi mo le vea son teni. A e uke le ilo a is kausa. E fa mailo marcala al pule. Ma ya alfa spepang. Ya mailo mo le fa spepang. Oe vai mele mafi fia o pepai au teno fuma. Na, se fulu kausanga. O leo fainga i o saa mana mafao mana upapa. E leilo loa mai kongu i raka ko kampangi. E lea masina ma lea masina. Mai le tele o nata usanga e utele i mafafo wina e faa pisa camera. Na, ai lea nga wahalu ilunga le tau o loani. O le mea lalia. O faa pia. O lea faa pia ilo maraka ko camera. Ya na ventura yo na sha le ya la usunga le lipule ma kwa sha le li bali kan kwa fa pir ke ya ai to fo imel tan al pul ya le
tu ula pai mala fai se uma uma ye fai se ma tuta ala vo fa mai lo ma vo shot ya ulin va ai le ma ya pai mala fai ya ul ku ngon sa ma lo nga mo wa lo i ma ya fa mai lo ma lo ma vo vo ya lo sunga le li pul kangiro e kangiro e kangiro fa mai lo sunga le li pul se ol ma ko fa kai pul nga fie fa ai le inse sama le fa le ngi fa o le mea nganga walwa i marga ko sama la e a fea kulo ma le pul ia a e koe saula ma le sama la a fea mbe lau kala le ai a le me ue le sa ua i ma le sama la ia ngu fa pe koe sa ma ur vea sa fu e ai ia mana tua o le tangata le pule le kou falfa inga haluenga. Oka oka e se to mai masianga va anai ai. E nante si la fia le leia i lava. Le tele o meo lo tutupu i tutonu o le tau company. E o for ganka ngai supervisor o le tele o tangata. Sa amanta mai le pito i lano. O le hale winga o le antala. Sa amanta mai lano le salunga o le foloa. E le tufi inga i lunga o le fasi lau papa. O le au inga o le pengu iti. O le la uma o lau papa. O le fuaina ma le tipiina o lau papa. Ea, o na amantu le faa putu ae faya e o tau ngalwe. Ea, o le tele na o pisinisi ma kambani yana e tangata. O lai e le tomai ua loa tau sanga o la tau ngalwe. E ilo le le ya la erga kaya ngar kampangi. O le erga ka le faya yanga la piki I yana. Yana o loa I e hafu. Ia po o me fai ngalwe nga ye faa ngayina. I to tonu o lea kambani ma lea pisinisi. A faila o ta ito stanganta hui lele ka ke poko le winga o le tala o le wanta iloa o le waka sese waka faya le mea ngā ye wa aku wa isi situ o le mea ngā ka ura ngau e le hase se se ngā ngau inga maraka ko fangusua ufu ilele ngā umaisa mo ye o fengi mea e kango ngā ngāre fangusua ua e famai ngā umalongo kango ngā ngāre fangusua o koe na kuloko e kuuru fangusua uru ngāre faka wa ua lofa iskenge faka uru ha seni ya wa vuinga kuinga me valea va pe nga ya wa vuinga me nga nga nga fang shua ko fa me ola nga ba ye kurki ko ya lo le ko ku ur fang shua oh it being a confio lo lo lo kama fa fa vuile ai an sa ur kuinga karangonga oka oka e lu to ma fa fa wa mantana liu shua va ye lu to ma fa fa a wa fa Olega ke ilo le le yan mele tup. Ole ta te mala mala mala le ya le mele ai fai. Ole pepe lo le fai mai. Soli. Se pe ya ole per pawa po le per moli le ilo antu ya. Ya le tino le pepe lo le fai mai. Ole fingo fi ya le fingo le mata. Fai na e a vele sa mala ma fa. Ya ole fa pe le le pule. A ele isa ungo mai le pule la usunga ele le pule. Ole ua o lo le mele tup. O uno a vea I a tātou whāo mal tātou sāmal. Se I whai eila ngā luen. O ngā ele I aile supervisor I utele ilo po visa I. I aile I fo I lau sunga. O le mea lalea. O o malia po le lau whai unga fa mea ta. Ia o aile al pule whā barbalea o la kango kuri o aile vean tia tue. Ba, le le. Ai a wala toi whai. I a mala mā kukaya ua koe ka kia I le sāmala ma mea ngā ngai alumo o ile whai. Mamie le fingofi. Ale mele o le ka milo, ka milo, ka milo. Ta uan tua I fua mapai ma la fai. Ka ua kuai maleva, enga maleva. Olo. Ia. E ana vea tulone le puri ia lelek. A uare koe faya. O lewa avan tulo lapta inga monmuti. Koe faylo a kuriromo. E a emanor ngā lui. E aluan tulane e faylegi a pai ma la fai eo mat. Ia. O mai lola ia leo pai malafai. E amana tuala I leo I leo e pai malafai le mele e kupu I kongi. A pa wale mele e o mai mako e mai mfama. Sorry. Ia. Ea. Ea ari. O mai lefa mai ia alpule ki luok. O lan mele e manga alpule. Me kere ilo. Kere ilo. A lan mengu karongo. Yo. Le kausi ilo ko. Sorry. Sa ua mai le kau kulifa mai o lai fia si ilo na tongi o na o vaole. O lunga lue malos. Ia o mai lo ma pai ma la fai. Ka kulo ma pule. Malo ali ila ngalo. Malo. Ia. O vala wantu ya ulo. Se ilo wa mi se I fisika kukano.
Ya, koe kango voi leo le pule i fasipepai ya maa mailu. Ele umile na lua whenga nuenga i e se taimi. Na lua awe se haini mea tau tino le pisi ni simbal kampani. Kau fi ki kilo le siles, ki kilo pa ya la fai. Ngengo ngeng famai. Ha, pi e fui lele rai fai e awur kaukala. Ya, famai lo ma la fai. Ya, lau sunga lele i pule. E ka uma mākua. E mā sangi ma aile ali ila warua kuifaf. Iawe. E mā sangi ma aile. O le aru mala o kako saman. O kako fau. E o ia kako palaya e fai maalu mangi. Ia, fapera mara kalala puli. Fafie, fafie ngaru wa aile. Mai ae. Masano wa lima kausanga tisfuru kausanga wafai ala ambio raka kanao. Afa melo mara talala puli. So le mo ilu kano. Iyo, ia fa pelo maltala alpule. Ia lele ila fa ima pai. Olo teba ia tu ia selu ngalu e malus. Na tulua fa mao ni ilu ngalu. Nga nai fa ia mitu maka ko deadlines. Ia pe fa sili fo ia nisi ngalu. Nga tulua fa. Olo sili le ya olu. A fa ia tulua fa mai nei tulua fa mao. Alala na menga leka uwa mai ele mea lele ile fa. Ile ngā lima kausanga pole lās fulu tausanga wa tōna itu. Ia kawhi ki kilo paima marafai ya, iles iles. Ia mangi ngonge kwa whi auke pisa. Ia whape mai loma pai. Ia lau sunga i lele pule. Whamaluruwa. Ia isa sasifo i ngā mau. Ia ai wālanga kawa kumi. O ngā lefa mai lele lau lela sironga kong. Ia whiangi meo e sau kongorana a kuri ali a e sau whame o ngai alala a si ilo na tuto. Ia ono whampe mai leo le pule. Ah, uia mo ia li. O se kalanga aleli. Ma iho, kalanga aleli. Ia, toi whaian tulo mo le pule. Ile lima ili se furu tau sanga talo ni tanto ngalulu. E ingi me ngalua a vele whan. A e whampe mai pa ima la whai lau sunga ili li pule. Kau koa. Nei mangi me. E mantua la wopada ta'u me la wopada nga sa wopueko. Ka kofai ngoi ye ya kopai. La womanga u me kopai. Topai ma la faile la wala papu. Yawe. E anfa pelo leo le pule. Olu siri sila mai pepai. Oli ipoti. Ole ofo ingo la wopapai siyoki. Mai lea tau sanga. Ilea tau sanga. Ilea tau sanga. Ole mafie fio pepai ye lima ili se furu kau sanga. Kango e faa kele ifo le, fia. Le lima kausanga el sfururua masina. Uo fia. Ongo sfurfa sipepu. Ya a faa pupua kula, ya ima leisi lima kausanga uo fia. Ya nga, mea nga le ima fia fia elka ko pepa le. Au le telu fai mene, ja. E telu ale iyo faa kasima avingi mea ko king orka ko kampani ilifa. E mo ilaka. Ya, toi fai antumale pule. E telu ale italime. Ya lu manatua. Olea e te lua leilo. Olei e ila utama leila loyo. Olea nga kia au mai umana wali ipoki ya kia. Outo. Ni te uto vape ole fukwa vape irkema. Ele e iwa leba anga. Iwe. Na au maitan. Ma au vava ai. Pe ole ala kaimi ole anta utino mai isa si outo pe isa usi si faima. Mali. Ole fi ave me e faye ya unga alwe ngalfan. Ea unfape mai lole ola fai. Mali e rau sunga le li pule. E nga alfa alua nga avi. Nga alfa alua. Nga alka usanga le nke ngi mo nku haku. Te fena tulo mo le pule. Uye anga avi. Fema ye ay. Alanga mo wale ya li pule ilu ngore kemba. Alanga solo buli mo le piki apula oko ila upapa ma. Masama lambe. Ole hale le sona ima wa ile ame. Ya. Antonu ele o ye la upu. Antama finga. Ole fa mauni me iti te pule hei me tele. Ia ma tanto vai keke mea nga o. Ole o makala u mea fai ngā ruenga mea kō kingo pisi ngi silifa. A tunu ele isa faina. Olo walo e te fesili. Bolo walo e te tala noa ele pule polo supervisor. Mali. Ole ngare fia avea ele fali. Ia un toa mai ele a iele tayau. Ia po ole fute mana u mea ia mea. E ave fai ele a kamai ngā ruenga le ele fali. Ia. Ako mo ili siya fain.
Yeah, but people little scrap le menga kalango mi. Afi o me ngai fai ya ngal wenga journal business. Olo no wing. Ole na ave si ai si vainga. Ole mo wan twelo to. Et taula na na tipilo to. E ko kong yela la u kono papara nga el moi. Pa fi ri fa no ya. E bien na fa funga tula tulu ole ri vainga la woli ya ta to wa li pochi. Ole pochi ya i finanga. Ele vai ler o teu chat e vai fight. A le limpa mal nesto e pe on the chat wa mai. Sao noa e na ele capiti costi le o le le so. E le teu chat e le nesto le limpa mi a Chris Luxon. A fai e toi te limpa. E le finga malo. E pe toi te limpa e toi te e le finga malo ni sila. E le mai ai le le finga palota. E le so fitu le le masino fo le masino novema. O le sine yo vainga. Ole ole a silsila yai. Mua ole a vabelea o nga ngai. Ile me tau ole welfare crackdown. Iampe ole a matua iosofa ia. Ele fainga ma lo. Ia le tulanga ipe ole yeile tanto welfare system. Ia ole ante mulimuli na ealwe ye tesa ilise soswani o ile working income. Ole a le tu ai nga miana nao o yate oi. Na efia no foi o pena efia tu ilunga e sau fafo e ilunga le lango. Atonu ole se furumon tupu tausanga ile lus furu tausanga talwen. E mo ya sa tau fafingo fie ya le tausanga ino meio of soswani mai o le working income. Pe tae yo le reiwenta o le makuwa fainga kalafo. Matuwa fainga talafo. E amole mole bangwe fapia mai. What tau tangata yele o yeni ala tu ngalwenga da o isu e ngalwenga o siona pona. Tele o tangata yele telefia unga o lantu to maimanga wa mangalwenga ye olo o maua. Pe maua ya vanoa. Ile nekwe tau. Famaila le li o Chris Luxon. Ya ole a nga ile lantu finga ma lope anto tu lai mai. Ile mena tau ole welfare crackdown. Ya ma uapolo misi mai yai. Ole a fa pelea on a fire. Ia mo meo drug test mo ila tou ye sa ili ngan wenga. E le tau mai ya te oe. Ia le vai aso le fai ai. E te te ia te aluantu i oe le semina po le ale me fai. Ai oso ilo i ngama drug test. Ia mai ele ngantilia. Ole a fai ale me tau ole slashed payment rate. Mo ila tou. Ole a ua au tau sanga. Ia pe ua umi se tei. O yai pea e lunga ole benefiti. Yeah? Ai, nofu mai mafau fau ye. A tonu ele o se mea fau, ele se mea fau le gimea. Wea olo iwek temio pa inga palota, ea ole mea ngai o yele tan nang. Ole tulanga ole soifua malolo ina, ea ole ole manuia pole wau fea. Ya, ona o tuwaila ele ilia onga mal mangisi mau mea e talano mai. Ai afi o nei te iai le benefiti po le nei le isa ngalwenga o nei tau sa ilisa ngalwenga i le timilini. Ea o nisi na vahenga le ta ua mai e o lo campaign nei le vahenga whaia le nesto. E le na alpauna ola se kele. O ni ala tau anavatau e pe o na wha laulo ina lea amata mai lawa le timilini amata i le campaign. Ea o mai i le timilini. Pita ila. O le saunoanga i Nelson na lele i tiktak i o le tua ngai o le tiktak i o le vang whai o le leipa lele i o Chris Hipkins o loo i a whape mai yang. A whai e kento lau malanga i le vat lele. Ia o lea o le antau mu whai le lantau whinga ma lope antau lai mai. E toe avantu antoa le me kau o le refund. Lale wing o le gami. E toe avantu antoa pe wha o to meki le whinga o le refund. Lano wing avantu antoa lau tu pe le tu wai o. E wan menga le kering kup a baku yo fa mai ya le la ku ya vo e fa ye le sia malanga ile lumana ya e o ku le nga kai e ke le al mu sheme a o la wa e se fo ile bele en tepi sia o e manga ya le mele le ko o mele refund ya le pulele o pe ko con ye lo pense pe a bit ton ye sa pit a ya ai le ngan tin le fa mai o le la tu mu fa ye fa tele le me cha o le competition e femalanga inga la vai to ton o le loto i fane o New Zealand. Ya, Elena al pangwai fo ile da. Oni polo misi wo tu ina mai yante tanto. Mai le vang fa fa ya le lipa. Ya,
ele I sahu ia nisi o polomis. Ia po ni fa mtalanga fwoi ma isi vang fa fight o le act, o le green, ia yeah, alwantu wei o le Japan team Maori, New Zealand first, o le vana fa ilo mai a la tau ia anamata. Ia e peila va o na sila sila ma mai mo ia ila tātu o tato. I lunga o televise, I lunga o nusi pepa, o penga ta fa ilang. Ea, ma le tele o awala, I lunga o le social media, o lo ma faile o na awina antu wai. Ia lea fa asalala unga I lea aso, ma lea fu yaso. Ea, ai, o le tae wala mo I tato, o lo walu le telestar. Awai, I lea aso, topa le fa ngata I le stala mo tato fa inga palot. E se le mani, ia pa pe fu ilele umani le fa inga palot. E fa pe mai. Ia, e to ti ti an tolu miliona le lei tangata pe, o va kumare kolu miliona. Ia, wa tangata na le, e a fu ile ngolme. O le anga va e palut, to a tolu miliona. Ia, o le tele al ten, an to tele tangata e palut, ia pe nga o singa miliona bon kupu. E lo na winga nta mo ye na, a, e ma kwa le ki a le stotel. Na, e pule a la to ye la to me fai, a, si ona pon. O le to e fai tio muri muri. Ai le ai se leo, na fa tino ina, e ala le ila na ai anta, ili fai a leo la ne palota. Be tasi lau palota, o le palota na ilo ai le manu malo, ma le malolo, o le isi su tau va. O fa pe I mai la ia, lau sila sila, ma lau mai tau tutonu, o le tau pi tunu. O ani tu langa e ono fa le leia, I au au nanga, fa lau e tele, tutonu o le tau pi tunu. E fia whakalipa, whalifakalipa singa ila kalaka kwa ngā ila kou awala. E lanta lanta antu le meo so antu ila pasi ina. Ia po le me te la a ile ale mamau e nā ila taupi tunu. A o anisi vaenga o nai tisila iai. O nai matua faima whalave lave I tonu o la taupi tunu. E fia ni lika shops nai tonu o la taupi tunu. Ia. E fia. Elima, son, a e fia la ni lika shop nai au tafoni aonga. Nea nga, a e fia ni masini poka nai nai le tau pitunu. O le tele io vahenga yono a fia in tato mai le tei mi le tei mea misha tato tangata. Pacific, ya ono le tele o le maufafi tau li e fie, feto ailea ma tato, I lea aso, ma lea aso, ma lea fu yasu. Ai a fa pele isa tanto leo e fa a ilo ina ya ila tu ya lo fa ya tu la fon ma pa si ya tu la fon ma te te un o tu la fon o lo no winga ya e sa lo ko ya le va en ale e fa ya la tu fa yu ya ele me fa yu na la ngona mai oe ma mai tanto le ele o fa ali ya so tanto la ngona ile a so ma le a so ma le va ita ya ma le fo itu sanga o le me ta wala nda e a ona tanto ta pena ye ya Tapena lo wa leo, tapena lo wa yata, e ala lele fingo lo palot. Ina ia o antu le na vaita, ia ua tatu ai ai. Ise mea o nga, a walanga I antu le lumana. Ala asau mai tau ye la lulunga raka wale ping singi le lewayin. Wafia wa yeso le walwelu, lua. Ala le tau wale ping singi malaki sona wa ye le tau piton. Tonta ala fia? Ia, na. Ele o ilo pola ele te mieto e sa weila. Ia ole tantu te sa unni le lotu o tamaiti. Ia o faila sfata unga o fuo na ifana. O lava lau se ele ni etapena ai na ifana. Ai ale taumafa. O lava lau fa soa ele taumafa. Wa e alwe te tu itu I antri o le windspele o na mowa maisef so soan. Ia ole te leo me fapea. Ia kako kiri yango yen. Na malishi ale amea. Aua ete manta mulima au ete faa mani. Ete alu ete sa ili fsoswani. Iyo. Aua ete faa mani. Ole hafa fia faa mani. O nga hile ola vala ufa aso. Ole hafa fia ia manta ona ifana. Una e pula pula mai ya toi ilo tae au male awuti. Afi oda ele isa unga alwe nga ona ele mafai ona enga lwe. Ona ola vaa inga lfana. Iyo. Alwe ka wye yo. Eo. A feife wo fat malo lo mwe o el ngalwe. El ngantina e apalai mo se ngalwe. A alwe ye yo. Eo.
afi wa isa su o makwale la vala vasoa alu ye fai o fa mole mole pe mwa mi se so so ni mo mi se me ai le nga o le ngofo ngofo ngofo ngofo ile fa umani ye wo so ile mo le si me fo le lo ngau ha pe yo la wali yanga nga o nge ba ile pul ye ono le fai mo la ul fa le ye me fa nga lo nga ba me to tino lanto company e fa ye la vala to ye pisini sito ye ya e na na tanti ya ju wa def punya stuff ne ye le la lo na sa ya ai mole anga iluma ya o lo wa manuya o na la vayo wa le wa mun tun tun ma fa na fa na te mi ne yo la ma tauna pe va pe ni spa la pala ta ya te follow mount ma lo la ya ve lo ila lo ngai faka mako ngai fakuka ye kuko ko ima ngai letches ye po wa ma me me fi nga ola ko fol fan ah se ka wa yuma ye wa ye ke pula ya lo vai me ye ke pula ise ele fa pe ngolo la ku o kon wa ol fan lo.

0: le toi fa lo ngon tu mo tan va va ya tu e se li potio se mali e ai pangale e se li elu su ma tasile ma tu o le fa pele ona mo wa lo na tino mali e se tasi o fale e ina ile ayu kalai stitch e pe yo le tat wa mai le ile li potio le le o le fa ilo ma ye yo le so o le nei ali elu su ma tasile ma tu E sua fa ya Braden Hipworth, Safa Pele on the Tosa Ilia, Elon Ainga, me tai wa faisi umio Tosa Ilia, Malifat moi moi if ya moa, Peter Yan, na moa alona tinu maliu, Eleno fanga ma ua avelea, Mantala pito isilio na fat no noa, mo siona ainga. Fa maiselanga ngola tua isi ainga, wa ola tsang sangala lewa fa mai neil ainga. It's a tau wana yeise si na tisile fi elemena tupu. Ta tau lawana yeise si na te iloa. I elemena tupu. Ile li I. O aifu. Ile li o Brendan. Aile I umalo na soifua. Ilea ngayo inga sa fapele ono fatino ya teia. I le nofonga sa fapele ono mawailo na tin. Mo koe koe ale emisi se asosono. Ae ute fawitang. Pe a fang. Ole a umantufo ili niva yasoma li nima sina ukitupa. Awani yototoe faalunga tutu e ngamei ya na tupu mai. Ile a matanga ole nima sina. Yamada fai ungafo ole masina watu na yatu. Le ya fai na ina yalo mafana. Mantua ya le falu. La vile nitula imai na Glendini West Auckland. Le na ya ili famwe mwe tula. Ya ili tinale na ya fatino ina. Ea po lena mo lia le soli ngantu la fono le fao manu ai fao ngā isi neisi. O lena tolo mai lea su lualo na tula ilu mo le fao msidonga. Ea la lea ili faya tola na tali. Mai le moenga. O lo faa pele o na tau fiai o ye ili falemai. Peita yane to tu mai luma ya le vala wina leo lo na mo lia. Ilea son nafi. Peita. Ea o mai lea son nafi. Familia li poti. O la la vaile I ato toa le malo siu latino. Mai manu anga sava pele au na afiai. Ia lea tama itai tolu suma le tolu tausanga le matua. Manatua la le pepe le na ta ua mai yei. Fa mai sa faila tau tonga o le pepe. E ui na tu ngā manu anga o le pepe. A ole la o lo o tau fie le falamai. Ise tu langa feo lolo. A ele yo o ise tu langa fo ilele ua fa sol solo manuia. A e fa mai o se tu langa feo lolo. O lo yei le soifu o si e pepe. Ya mase tasi fo tanganta to tolu ya ila to lesa va pele ona fa mlo lia ile nei lava fa la va pe ona tu lema tano fa tano fa ya nei nei fa ya mni fo ai nga tu po me yo nei me fa pe ah ya le shili la motato o ama tu tonu shi wa nga le va nga le shi o ke me uma ah O nei o kei mea umo. Ia a feo rau tali o le ioi. Tain lele. A feo rau tali o le feo lolo. Ia o le ane meua feo lolo ea le lele. A feo rau tali o le fa'ale ton. O nei e inai ve singa lait. O le ala ala o mea ngai fai. O le ala mea nai te tamo fai e fai. Ina ia mawai se vai fufo. Ina ia mawai se file mu. Ina ia mawai. Si suinga, le lei mō lou ai. Awe te no fwa, a feo nei te mawhatia I lou mawhau fau, I au langona, alue sa ili se fofo. Fa'a soa I si tangata. Ai meise se tangata. E te fa'a tua tuaina ele koe ka ua mangi au kalawea ku yanga ia. I se isi lawa tangata. Se tangata e maulana u, ile afa. Se tanganta ele tu ua ni au faa mtalanga, ilunga o upenga ta failanga. Se tanganta ele fuli antu lo tua, ia ai tua ilo male, male tau ilo papatu. Ua lewa na ia fiamba wani faa mtalanga, se I faye ni tala e winga ya antoe. Ya, ole tala na ili riva ingo le fiafi, ole uto iwa miduta ona tala ole itu na lima, Ya, tale limo tanto tala I veifuru ma tala I ta longa. Se ento fuan tanto ma fafita uli fenga yei le aso ma lea fu yaso. Ai, e ni ziote. E a vea mō meo whaafita auli la ITP o se po, se itulo. E a vea ma papala pe a ele tango e whaile vai po. Lale wingo la gane. A ele tango e tau ma whaile fofo se whaafita auli. Ile la ititina e ele teimene. E whaile a si onga onga o se isi tūlanga e ono o tine. Pe a whai e te tu whaua i pea. E a wane i whaile e iseme. Ewe. A i vini se whaafita. E tātou te whemai, oka, ole ma kua ma whaku wana mele ia kia, rāne ma ukupu. Se wale, wale saula uka male, waku le, le ama le, ye pile a waku wala u duas furukara. Ia, ole ala le mea e uki se si pere waku, se ole nga ufa a kua ele me. Ia, e ma whaina e wili tangata na se umaa. Si ole vaa solenna faa umatulai. Si elanga uke musu e faa ielanga lea ama. Ewe. Wabai. E mafai anga e kango e fofo faa vitau. E mafai na e tango e fofo faa vitau. Pea atau tatala lai titi tua. Ia lau tau faa malau faa ututa. Ia ma eisa ili ala vai fofo e pito silio na faa ngofie ma tau ngofie. E wangi au kako kau mafai fofo ilele au maingi. E o mingi polo ofisa mungkanga kai. E a mei fole ato bai whaafita. E itanga taisili atu le mamafa. O ni whaafita au li olo lato tau aveina. Nai lo le ngaka mai mea ke o i mai a ingei le ngi vaenga le fiafi. Ai a whaia wa e langona wa. Wa tonga e alwe sa ili faifo. Ia alwe sa ili. E leo fape ole o i mangofongofo. O i maku ilunga. A wala fiafi e o i mangofongofo. O i. Ia matula ia alwa sa ili le vaifo. Ona mawele tātou le vire mu.
1: The right support can make enrolling and voting easier. Ask someone you trust to help you enroll, find information and plan how you'll get to a voting place. When you're there, they can also support you to cast your vote behind the voting screen. However you're supported, you make the decisions. Find out more at vote.nz. Or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
2: Thank you for choosing ClickX.
3: Hey!

Ale chamele kula kwachi le radio shamo le divango le fefi le wacho efitu miduto na tale ole tulai ono wacho le wacho indamara tanto mafutanga le dia stofi mantango fie de aukilani e vole mana chulo fa pele lang le leyo le tango lo tanto fa silumanga isa mo ave we isa ngana wole tuto mani ile tanto mafutanga ye poto ale tuto e le temi sasi lan ba ai mangalo so mantu le lo titi fi chama ile nei ya so to fi samo ai ya o ani fu fu nga to yo le nei ya fi ala nga to ile fu nga malolonga ile po ana nei ya ma wo se fu nga malolonga fi le mu ala fa i me fangu ngole le ole tai ya fu vi ya ile lo fu le tu ya mo i tanto uma po ani fu fu nga lo fi nga ya ya po le a ya nga i je le nei fi ya fi yoi fai fai mali ilo sai le poloka ole wala ile mana vai o ngā nuenga le tōtele ole au fai ngā nuenga ole ua mana vai ngā nuenga le dihi fiafi ole a sotofi ia o fere nā la fa tūtua ilo sā bea foi o ngai fa savili a kuile si kūlea ia lele ai se pumping singi ngai kaupa uele tau le pensini so soani mo i tātou ile tau a tau so i fuanga peo le tātou ia ile dihi foi vai tau ole tau sanga fai loa iai ile aso a tau ile lofa malanga leo le tāpa au sili ilo ngā ea maru i te le ia le dihi fiafi ma fai ngā mālo longa mana tua au fuala au Ewe, awa fui te so na alu umi, alu fiolo, alu pupu, e toi vave mai le fale. Maruia le rei viafi va soifu ea.

Ya, fatu tuat tu so monat.

Okay, let's move the mic back.

Yeah.

Yeah.

I don't know.

testing 1, 2.

Awan ay emisyal fa apitoa o le lafoy no auto pe Samoa ma Amerika Samoa. May awal na nga ale Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau dala New Zealand pe Silia tu iop ai ngay Samoa po Amerika Samoa may lala o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa masitotongi yasotofi maasofi.

0: Ua awina atu le upu o le poto ili nei aso, o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu ufatasia wa unanga tala fea ngai ini tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mamoli fatasia atu ai mawha mai senga, mawha mawhana funanga mai a Linga Linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a fea le maliu male oti. Malau mai loa ia Linga Linga Philip Fusi Linga Linga. To ia whaapō Linga Linga, to ngia si ulavea, pesu su mai le Luas Fulwalu Canning Crescent I Mangele.
1: Sunga, o whenga whakao e lo kawa le pōu maunga Max Ila.
2: Seenga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu a inga ta avale ma le teleweishi au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe a I fa I loa yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

0: Radio Samoa.
1: Θα συλλήμαι του. Άμα.
2: Matatalo tower de foi tire four but if I want by so time to ye tumba kimba koto okay lani no fanga fasa longa ready sa mos for lolo el maru lur nei time all the time out pong sa mai fa fo el tarpo mai tarpo fasa lo I maru kodai ko bala ba tawala fasa lo ina langi de lele tau de nei foi as for right le fasa lo na wawa e ni so time lua se folo mana tasia lo maru ngar ma fa fanda fa ba wina mo okay lani ya bor de foi as for what time to ria tai out out ya fa fonga le mai au ka polo fa fonga le mai ta to yo so sa ba ba le le ko na langi de lele tau te ro ba ngo au ki lani el lo se foru pa ru ngal ma fa fa fa ba wina mo au ki lani da so tai out ba ngo tu atu na sa na fa so na wa langi de lei mai ti ti tai me pa wa nai wa ngani so ba ngo au ki lani a fa so no foi na wa langi de lei la so fu a wa la so ro pa u ti mo la so lu mo la stofio ba yaso lo ma na I atu Ya, and Lena want to be off in Umero, it's a Silphia to Langolo, Yetato, Lene Yaso, Masolo Marayato, Ile Mafan Fana, Ole Air, Los Futasi Ney, Los Futaya, Los Futasi Lasusa, Los Futasi Lasofua, Los Futasi Lasolua, Los Fulua Lasoluman, so Toffi, Basafo, Los Maltaswaba, Locacon for Ofua, the bar, Los Fulma, Los Ucasi, Yao, Culebaso, Los Fulua, I. Hey, yeah, it's a key arm. Alo malo atopa malo atopa de deke le sao ke topa le san wai ya fai fai e pefa penga ya umi fa mon mon o le vai nga la tamare na le talo le tau ne fai tai o fori to topa le rene san wai na wan lua se fulu ma le tasi wa te adele tu lai ona wa se mai le kore na li I se te talo fai fianga rene san wai ne fai tai o fau le atinu a gai jute ma fai va o le ne fai tai o ma lo lava le usu ma lo le tau atai ma lo fori fi tai tungo I jute ma fai va pa malo si mai Que le uso lo a la escala con pingao le mao. Manuel Faye Bonnea, sorpresa de mao.

Watalofa Show. Malo sim kwa manga nga yang episode kwa ye sole a. Fa ko wa fa long long episode nei maletelo isi tatu of episode mai la so sole ke fa ya ko. E mo kwa ikolo pulo ya wa fa ko po wa fi se pulo ka sanga kalunga. Umanga fa ko ma po en episode. A ba ile o mare wa fe lo ngone ala po ale me sole a. Kene no no fa fo ala fa no no son. On kwa mang yo ngi pese ko so le fa no no. Ah, ya wa pesang e fa manga ku mai ai. Kama yo ngo kulile happy hour to start like last oi. Yo ke fa ko le ma fa nga lo kama ye pesing e wa ka lo pesing e ku sa fa manga ku la ko ka ming ba nga ba la ko ngot be ngai la. Ma sharo pere ka ka se furu dua au wa ma ka bunga u faila ka ma yo ki riva invoice se si company o le wa ku nga nga wa kwa ma wa kwa ya ma no ma no se fu ne fu tai au fu a fa ta la fu pa ngal ta ra program mo ta ra ma fu ta ne tai au fa fong ba ilu ngota si li me fitoru a mo au ki lani fa pena fu le fa fong ma li ta tu ala leo sa mo le fa mo tasi ono tasi mi tasi ma lo se fo manuia ai malanga sa mo ne yaso a la ko rengi dara se fa ngai ma mo mai Facebook ma YouTube na pa nor kio le kio se o le kio por ngai ka meri o sha sha o lu ngar ba o lu ngar ngir ke lo FM ya ku o ri a ya ai e ma wa e di se me mo ba o se me fa na na fa a I'm finna ka ngai download le online radio app. Ah, makwa ima ngai hale kamangan falong lo. Ah, itu sa nga alua ilawa afoy. Ah, lunga lawa kerfongi download le kia alua lunga online radio app. Ia once kia alua lo kong kamanga. Ia bako ye umani kiwang yusila. Ah, alala fito ay markako radio sa mo ito na. Bobo ni kio le skala umay kong yusila ngay ye umay kong ngale. Nga kangwa ki dikile radio samo ai saule sound or kamanga ai pl fm sole le sound or kamanga ma ai kang foi lai e fa nga le bluetooth o lau a for le speaker e fa hardware ai on ba kwa pa o ar fa bor me ya tasina a wale fa ona fa nga ina mo ta tona fa nga ina ma nai ya wala nga e me troi mana mia ta to a me sia pa ave ta ba ne a ya kini lo pe fainga avelo ka vale ma mai mo mai nuor ka ko Facebook mari YouTube fo le ai avel ta vale ala on de kio ma ai kere nga e ma kwa avelo full concentration lo na wala nga sa ngore bul fe ma nga ngore ni aso ya lai on al le joy fa fo ya ya ma le fa fo mai le tno no wa ta to Facebook mari YouTube ro sa mo ya e paula na le maro le tno lo ta ta ma fu ta le ta ma le ta ya Alo ke va va con la cosua follow fa tal formal tal porque la menita ya ya oka so ne wa fa pena fo to tel le a tinu fa tal formal tal porque la men le fo ita fo ele en fayan to ole ele le ya le a fa fo mai olo o ta to ma futa ya ma alo ye fo en fa alo ngiel tal porque la men lo fa tal formal menita ya o lo fa tal fo mai mal fa fe lo mai on fa mal shau fo ele o ona ya mal to ole tinu le ne fo ita fo Peter Stowers, good morning, sir. Oh, Adelaide, Australia. Esther, La Popola, Australia. Sir, coffee. Sione, malama, lii. Malosi, formaria. Elenita, la fa for my Hastings. Oh, kwa mangai. Kasile piko mangai ya. New Zealand Hastings. Kwa mangai. Bart Spencer, good morning, sir. Malovi, yere lo for the two. Elenita, fo. Tato lo fa for my East Auckland, Point England. Rachel Sifa. Malola versi for Elenita, fo. Losa my fair, or fa for my nature yao, fa pena fo I oile litu manga, ma losi fua, setumua, so alo setumua, uso, ma losi fua, ma uya kafe, lo isi kai mingir ka yao, ka waris mo soi. Fafte fa tala for my, ele ne fa tala for my, lo ma fritua, ma lo fa alo. Mi wa fa mosa, good morning, ma losi fua, ma uya, mi lia my fale, lo fa tu nature yao, ma lo lava, ma itino papa. Alo fatu nei tai au Rachel Sifa. Ma alo faftai lelei ea fo isene Yosefa. Ma alo faftai la fafo mai oi one hanga. Si o papa sabili male. Ma alo sifo manuia fafo mai o Wiri Manuko. Sose o sooso ma alo sifo manuia. God bless. Manuia fo nei tai au. Weta justa uso. Wa alu ka sabar varinga pea. Ma alo mauir sabar varinga ringi kai au.
Yes, wa umar ba yaso sa o le lei. Ya sa o la waru sa faringa la kamo. Lucio, ya seki ka ko. Ya mang we for the weekend uso. Ma no fa tail fa tsalo mai malaki, malaki. No fa tu nei tai amo ni o favor. And ne yaso fa tai a po tsai appeal. Good morning. Na lo la versi fu, mo ni for the nei tai o fo. Tau puso. Tua malo, alo fa tu nei tai ao, malo, va te tonu o mose fa sininga malo, si nefoi tai ao fau, malo fa tai le fa tara fa mai, fa auringa ono, good morning, malo lava si fua fa tai le fa tasima nei tai ao fau, Roberts Feely, malo si fua, ok, ma yava si mone talia, good morning, malo lava fa tai le fa tasima mai le nei tai ao, Tennessee Booth, alo fa tu nei tai ao, malo fa tai, Fatas maltar po kalame ne foi tai fo e fo e so ki kilo aku anna sai pele a malon te tua a la sunga tabai a vi ile li o lo o malanga tu lung o la wala nga ya tu i okilani oh from Wellington e carlo fai ya manuel malanga mai nei okilani ana ya malon fa tai a o ko wa fio mai okilani oko ke fai aku o le manga ya Ora maior caudo we vela wa vela foi Marco e vela la Aulia ma qua e Maridia le va veao ma le piace ya Manuele a malanga mai ne Aquilani okay se you need my to a few fu a my to a male mato driver mato drivers past a few se pelin ma lo lava pasta ya manguio favor fa foi no to sa ele malanga mai our teatero lovato from Hamilton kiri kiri roa oh yo we coffee fe ola fala 912 good morning ma lo si fo mo real nei tai fo con el lio no no malo good morning la fa fo mo Melbourne Australia lovato nei tai fo Katarina Fati ma lo si fo la fa fo mo o Red Bank Queensland, Australia. Oh, I don't know. All the people I was called. Yes, only. Manongi Efu, sis. Yeah, I might only care for. On the Fatu Nate, I'm on the weekend. Susi Tase, oh, my love, Westies. Oh, my love, Westies here. The Fatu, Susi, I love for making Nate, I'm for. I fought for winner Danielu, my love, love, see for. Yeah, or not? Peter Stowers, Moko, Kedaka, Kale, Sien, Nikao. I saw. Yeah, na all the tele na maro let no wata to mafuta. Ne tai ma lo fa te tele lava vi ire lo fole tu ne tai fo. Anapo no release my lesi port o le wata to wanga ya to ite tonu o fava yaso. O le fel fanga palo tani sila. O le tau la yal tato vo al tu lango lo ya ia es sengo fi nga lo tanga to lo fi ni le taimi ma le taimi. Ya po fe o le lifa ele la to support so e ele poll le te vava tuna release ma na poll le taxpayers union courier poll na release ma le poll le stofi on poll na fo le numero lo tuina mai mo lo si fia de nei tai ao national los fun valu tesi ma le lima down 0.5 pa fu atu ele poll a taxpayers union poll ya se tema Labour Party lua se fulu malvalu tesi male lua up 2.3 the Green Party sfulu tolu tesi male tolu down 0.6 in New Zealand First sfulu male lua up 3.6 ACT 9.2 down 1.3 and Opportunity Party 4.8 up 0.3 so tesi tesi la mai Like Titia, Yana is saying my Le Vangalena release my earlier this week. Ele, so I put us on four. I one news in the variant poll. Ayala is saying my sitting here for that. Mantuela is saying Umbatangat of sitting here la Tony. Yeah, for more la to support the party, male party. So all on a poll, I'll release my Le Taxpayers Union Curia poll. All if I Ungana Leway name, be on a yay. Te matua nafile o no vatu Masiali New Zealand First. Se full pasene le saile la to support mo le poll na mai le One News Variant poll. Le no fa to full tolu la to afa a di liu no fua. Es full tolu. And then I did say na pauli mema na mia le act, I mean New Zealand First, o le alu lungor support ilu vaenga lea ina ia maua nisia la to faipule ese mai un nano sfutto titilo atu la mange kele la le papa ya tu New Zealand First lo tu sa lo si tianga ilunga a lo winga fu atu sfullo pasene la wai nei
Lalu wenga maybe ini salah tu wafai pule colua so full koru so fast full lima ya oleh bapa ya turun na pafa pafai ni ni palota New Zealand oleh acara na atur na so oleh acara tu le mai fenu merah na tu ina tu foi lele afa pafai palota ana popo ni le caya pafu tu fenu merah ya tu bawa na fa wina ele malo so fatasilo ini National Act and New Zealand First. Whereas the other side, Labour, the party Maori, the Greens, may see behind it. The Maori majority on four parliament. So the party has a tool on a tonu as a kingmaker, or the Opportunity Party. Fantasy male valulato wa mawalala my lima percent. So the only chance if I on mawasilato for not to fight puleton of parliament or the manu malo my e le to malo let a malato to die q le wong e man Albert. I titulatu ille pole lata my ille to langa fa to langa ina of a puletambo in my e le to malo le man Albert or the title opportunity party la to langa fa perfuatu. If I pull it, I'm more my so it's a leale, our single one a ton of fight, more Vayaso toy, I'll fail find a palo tani sila, a le opportunity party, now you to mow on two long a tonu, a bear or say party, a bear my kingmaker, on a fang of yellow, poor fair, kusaka my act to like my, I'll share limpersene, ya all too long a ton a yay, male, tatuanga to malfang a palo, ya. Oleata manino na male vaing a lata mai. Ya bolo se fia sauni ya New Zealand lana fainga palo tela se fitur masina novema. Ya. Olfa manatu mo tato. Let no. Ta warfai ul tato palo ta famol mole. Oleatu tu ya tu ma fama na tuatu ul tato bukalame. Ya lungo ul tato Radio Samoa. Ta warfai ul tato palo ta famol mole. Mantua. Awan ingalo. Et tauna restala mol palo ta. Aide yo la solusu lima po la solusu lima ke jopa e fa ngata il tato restala. Yo ta faile ona faile ona pala tala sifito no bem am. Na ba ngata wana na fa mla tumo tato. E le ne tae ona tautua mo le bude samo. E na ua toye se fulu man valu minuto lo toye. Ona tala ole tula e fitu fa fifianga mai e le kolisha vai maua le foi tae am. Arona vasifua ki ona kul morning.

Au te fiafia fafiloa I tatua te nuu I le whaiunga lewa yaso mai tatu purkalame o le a reto le ola. Ai maise foi I o la tatu saundi whamanatu le aso tamaiti I le nasa ia whamanuia foi le atua I le aso nei whanau. O le mamua kwa nitu sifu tolo fai upe sifu tasi e I whaupunga paulo whapea o na pona o ititi aina o tautala I whatama ititi. Na o mana tu natu whatama ititi, na o filifili whatama ititi, a ua o ina o tangata matua, o na o futia I lea o mea ata maiti. A le upu mo o I le aso lenei, ia e a mio e tusa ma o tau sanga. E ui o le fuai tauna whaonga ina e paulo o se ata, o se ata wha atusa fo I lea e wha a ilioma wha manino aile, e me lea o le letu mau o mea alofa wha lea nganga, ia e ngai oi le e ka le sia I teimi nei, mea alofa I e perfectanga o ngangana ese ese, ma le upo le poto, mai paulo e letu mau e ma vae mea alofa le na, pe a o mai le ato otoa o le teimi e fio mai a Yesu. Sa wha o ngā loa e paulo le ata lea, le ata la le wha manino aila na mata upo, o le ata o le tamaititi e le tū mau lona tūlanga tamaititi e wha solo ina avea o ia matangata matua. Ia alela wa wa o inga mai le songa nei a o le whaafita auli ta tele o lo a whaina ai le tele o tangata yaso nei e le ngate tangata matutua e wha pena fo I tamaiti laiti o le melea o le le tutusa o tausanga ma le a mio e iei tamaiti ua makuala aiti lava. Ia ae ua fia tangata matutua. Ia iei fwy tangata matutua u makua ko I ngā malo makua. Ae fia ka maiki fwy. E a fai ngā umai melea. Ia tu ia langi ka ngaka makua langa e leo se aso ka ngaka makua le aso tamaiti le whakakau ilka ku aretu. A o tamaiti la iti. Ona o lea tatu te ia ilewa I aso loko ka maiki. O le melea o le fia tama matua ma le fia kenge ngakua. Fia teine matua. E whaale nā tūra o ngā whaa I ngā ia I a tamaiti. A wā a su e se mea e sasa so o I tamaiti ma tēneiti. E umai fua, o le mea lava lea, o le fia tama matua, ma le fia teini matua, le kā kuk whaalonga so oika, ua ovar ka kukala kiki. Le ngā inga ele I o ele kaimi e kakala ele kiki. Ia au fia kingi makua, ma fia tama matua. O whafau fau, o mawha fau fau iau ia, ia ke au ia yaso o lai titi. Ia ma... Sa yiri kei mi fo ile alo kele kiki o lau kele primary school la alo kele makua mao Malaysia o kasin ngai ngwe sa manua mao e kahel lapis ae kuila ma uelo kwa ma kahel lapis mao kuwa I kuwa le ma kofar kope kai ngole koka e la mo me oli oli fo I ye maka ngofi lo faki mai mo me o waa oli oli fa ola kukuma ae ma ngofo ngofo ilu ngole ngofo wanga sa I kuwa lefa ma ula ula ma ma fai nga ma mionga fo I e fie kama makua ya makikeke ela la makie ula ula mafia kama mako so sa malo malo on biki male la ba sa sanga ma ume kiru ka ka lekia ole mela ele ole fia ula nga lenga ma ula le wa dia se la ngong nga mong fia ula ma ai ole me sa ole fia tama matua fia kama mako ya wa ya fo ela ile hotel it gaming se u kali fo ele ya ya lo ka mo se fena ya le fo as full fang yon ka sanga ai ole fia oso ye fia oso ai ka fa fa mata mama tu ke fai so ya soli oso ila kupulanga oso ila kupulanga ma enjoy lo ka mai kiki nga ya au ai pasi lo ka mai kiki ya e ki ko ma fo we mai mau ke ma ngi sa ka mai kiki e ke ni ko ma u e o nga ve o em tanga te maku pasi lo ka ya sa o lo ka la ele si o ka li nga ku si fa mai o tala ale fo ka lo ngila se o kala mali si asi pule a ongo fele fa vinele tuai fe mai fai so o ka mai kia mai o ke fai aku so o ya ke uku a wa ku kisia ka mama ku a wa aku fi o ngela fai me ka ka maku a o ku maku a ela ala ku me na ku fai a le we we ka lu elu fi o se fu fai me ka ka matu a ya ole upula fa pito mo o tuta mai awa ko ke fi ka mama ku o le tamaititi o le mea alofa ma le taimi ua vatu ele atua mō oe e mou lou kamaikiki. Nona winga, enjoy lou tūlanga kamaikiki ngai ai.

0: Ai tar bore kare sia me to chisi fanga tongo tom mai ti o mai fa mai ele polo klame a reto o leolo nei foi tai au le tawrunga le polo klame nei foi vai asan to af af te tele lover singa ya pasta la fire copa bole to pena ino tar bo klame o nei foi vai asan to ya na po va to fa mo nianga mo nai fa na o sa nia to mo lo to mai ti ele sa sa nei le to to re sa mo to minute ele fitu o le asoi vo ke to po ani mera to bo nei so to sa ko bye. Ole aso ivo ke topa tau sanga ivo sumore lua ole aso na na release ile ata le tele na fia fia maka maka I kako under siege director la tanga te swafa ia Andrew Davis a sta I larga malo Steven Seagal on kwa maga yon ga kaso le am aso ivo ke topa tau sanga lua fe sumore balu le aso na fa iloa ile ampasa o America tono United Nations Nikki Haye on our resign ile fa un on na foto sanga e pe on fa ma winner la so iba o oketopa lua fe se folu male balu ya male so iba oketopa to sanga lua fe lu so male tolu no le aso fa ma winner I o le ma kengi piko sidinga ma mafa ile la langi a to she feel ma folu ma king lua fe fiku se lau fa so ma iba paunga e tu sana na mal tasi la fe lu se lau fa so ma fitu kilo kalama na tol changa te swafa ya Travis Ginger my Anoka Minnesota ko sha ole ma kengi nga e ma fainga fa ye pa ye ono sala war su marfi ma ka ki a aso iban na ok top up ma bena chupur chela chu sang ba bai taru tal phone nga bol chani ya pa ma ya taru fa sala nga fa business ne
1: o tinga so nifo o sa ili te fale fa nifo tango fie o le shine dento ua silia ma le saful faataosaga o lana tautua ma o lea ua faaopoopoina ma faatelē lona nofoaga afio mai i le 5 Great Sav Road I Manukau faiafua wins ma ACC Quotes toe leai se totogi mo fanau e I lalo ifo I le 18 tausaga e iaiaiaiga fapitoa aua e te toe faatali ae faalelei loa lau ata I le aso vili le shine dento o iva 2766 o iva 2766 mo saua manoa le shine dento your smile is our care
2: o e fufu e faatau ese lo fale e te manao si tangata e faalongo ia oe tautua mo oe ma malamala mai launga ngana vala au mai loa le malu mafatau bob le malu I le olualua tolu ono o lima lua iva fitu olualua tolu ono o lima lua iva fitu
3: Walata maina loto to maiti, ma wafe tau ira lei mani tau no mai o no fo Ameri Baby Pacific. Ma wafu tino e lei fo mo amigi, ofu e lei mo tamai tae, ye fai tama ma fo siua. Ma shosu si kai me more ai nga atoa. Ma matu ala no e Baby Pacific ono o lamo la moina ma losi la to Samoa. A wana ame ni pura la mangi, ma watatul jerseys to Samoa mo oe male ai nga. I mai mai loe te tato whane o more Diri Pacific in a 1 John Goldsworth Drive in a shopping centre I te malava me le mangele. Te asi asi a me I te veripacific.co.nz. Asi di ati di se lauta launo whātau te tambur whane o moi ofu e le o me e ada vara me I te sei I te ono manu mana ai I se jersey tosa moa mo ono ondo. E Veri Pacific, pa ama mo I a me tosa moa mana fi tosa moa mona I pon lamani po ono ono.
4: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I oloe fato tonga ilo maota, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tono ni usila, fa apese tino fall potumalo lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa ili fa fitufa Great North Road otau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valuselau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
5: Baby, lua, hey, hey! Oh.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαϊκό του. Αμάνα.
2: Off of the jelly let's know jelly mail to chono lomo chalang nei foi chai of fo for benafoi chono chavale ma chono for fengal wengalung on Facebook or really some on mali YouTube for benafoi ya leta to ata to wala leo luo au kilani tasili member to lomo ma samo e le famo tasio no tasima le tasima lo se formo real vai ngala to mali nei tello le tau or the foi chai of taro bavai mo mo samo ma ne sul ma le lai samo le vai yatu lai langi le mai let no le vai ngala chai lo se fulo lo le ma far fan on air with tel fitu samo we got to Samo, while I'm telling the Abahoa, along the lay for initial buying or Samoa is so. A lot of our Jeffrey buying or Samoa, but with Timul is so. Lose a full value degree Celsius, more than a Vivella air, yet more Latin Pele Samo, lose for Tolu, Lona Mawalalo, Tolu, or Taro Talamisamo, and Neva Solita, or the value ill tile day. Malevano fatalo fatuai le tar po klame manu le tayo panga o malava le ngata ya America Samoa fa pena foi le tino pele Samoa le on Facebook mari YouTube or Samoa fa pena foi le FM 106.1 malo la vasi fo mruia ele ne foi tayo fo se mai talo tau toro ni sara ne fatalo fa ma malo le tino so se vai ngono motu sau telo tar ma futai ele ne foi taimi ole tayo a va vai atu lang le le tau Alexandra Awa o ni chotai mi losi fulu alma lunga le vela fa solo ina awa o pa una wanga lang le leili tau blenem fulu valu malunga le malulu more ni fa yaso fa solo na awa o tau lang le lei in grey mouth fulu valu malunga le malulu le air fa solo po ina lang le leili tau awa o ni chotai mi telo ba eng o in vikango fulu valu malunga le malulu le air fulu fitu malunga le malulu fa mawina mo kai kora Fasolo na awa awa pa una wanga lang lele for the tau la awuli mana fia fia na nei fasolo lang lele le tau awa awa ni so time la fia fia na nei Nelson sfuru iva maru ngana malu ole ea fasolo ina awa awa lang lele tau o maru fasi maru duo o tau sfuru lima ole maru ngana al maru duo fa mawina ma o maru le so lo sfuru maru ngana mafan fana ole ea Queenstown la fasolo na lang lele awa awa ni so time awa awa pa una wanga ni so time lang lele le fia fia na nei timaru sfuru ona maru ngana maru lu Langi the Lady Tau, Wanaka, Losu Tasimaru and Mafan Fana, Fasolo na Awa, Langi the Lady Tau, with Sports River, Monuga, Manu, and Efa Mawina, more than Efas for Rayleigh, Fasolo na Awa, or Tau, Langi the Lady, the Needin, Sfurono, Monuga, Manu, Lufa, Mawina, more than Efa, Yasamala, Aukala, Stete, Fatal Fatu, Malose, for Maria, and Etai Al, Fasolo na Awa, or Tau, Langi the Lady, Nisho Taimi, Sfurono, Monuga, Manu, Lufa, Mawina, Mokara, Stete, Neyaso, for Rayleigh. Semai talo tau le motu matu le pi to love le ngor motu matu I kai taia luos futasi maru ngor mafan fana le so fa solo no ina langi le lele tau e awa on is a time fa talo fal malo le tno hum so se bai ngor le lomua winning tone o lo tau ba futa le nei tai au fa solo ina awa on tau la gtl time pa awa nai wanga pe tau la fa solo ton langi le lele tau e la wauli mana fa fa na nei fa solo langi maria mana sabidi mai so tisa sa e sfulu iva maru ngor manu le fa ma wina mo winning tone wi Kau mang ayam ayam, kau ni maru luka aku. Lusu jasi mau nunggal mafan fana fana mau wina mau fanga re. Lang ini lay tau le so, lang ini lay fanga nui. Lusu pulu mau nunggal mafan fana fasolon awa awa tau. Pau timur ni so time ni tau orang. Lusu jasi mau nunggal mafan fana fasolon awa awa tau. Pau timur ni so time ni lang ini lay le fia fia na nei tau po. Sepuluh balu mau nunggal malu lu. Fasolo na awa awa pa utimu langi le leile fia fia na nei le tele vayang oro torua Luas furu marunga na mafana fana Langi le leile tau I Palmerston North Sifuru iwa na marunga na malu ole ea Sifuru iwa na marunga na malu ole ea Fama winamo near Plymouth Awa awa pa utimu ni so teimi Fasolo na awa awa tau le tele vayang o nei pia Sifuru ono marunga na malu lu Sifuru fitu marunga na malu lu Fama winamo Masterton le so Awa awa pa utimu ni so teimi More than for Yaso, Fasolo Langi the Lady Tower, our own is your Tammy Levin, Losu Tassimaru and Mafan Fana, our own Tower Pautimunisabang or Hastings, Furono Marunga and Maru Lu, Fasolo and our own Pautimunisabang or Gisper, Furono Marunga and Maru Lu, Kiri Kiri Doa, Malosi for Maria Natai, Langi the Lady Tower, Moto, Pauna, Wanga is your Tammy Lawoli, Marafia and they lost for Lua, Maruna Nal Pivella, Fama Winamo, Kiri Kiri Doa, it is so. Tama ki makaura wa ukilani no fanga fasa langwa radio sa mos fu tasilo ele maru lu ne ne bang on the tie out wa ta ta mo wi coffee fi wasu sulu mali la kai ma ngai foin o winga na tau le so fa solo na langi le le a wa oni so time no so tsa simo ngal mafan fan ma ya di ma fa fa mo ka ko ngia so am ta chou ya malanga mai sipi ko ngi sila o kilang o mai che o ko mo ma ngal ma ngal mafan fan ma chou ni fo ya so ta ya pe audio la fa so fo la ngi le le tau lang ni le le sa pa pena vola so fu a wala so lu pa u chimu la so lu ma so fi o ba ya so o lo ma na ya chou fa mo bang o ma na chou na mai la mai tau in ne fo chai mo le tai out the talk to my already some more in it was a full of my father what I nearly to fit to my love after telling let's know le fata smal char po kalame ile nei fo tire fo fata lofa sunga ya yore mi am tata uma lavo lo ile tuatu e manurewa ya le ma wolo to fi fiela va fa fo mai ile tata po kalame le tata ma le tata ma lo on sai ioi on lava lo sai ya ma lo vo le sunga ile fo mai ma lo on sai io favor fo io lo fa pena ya on of sosani le maro le tno ya wala va sa ilinga ma lo si fo mo tata ya vi yele lo fole tua mo fo ka ko we yo fa tsa sial tatu talo ya ma ka ko fa yo ngar we nga fa ka ko fa yo bail fo mai o me man na tsa no fa tsa ah vi yele lo fole tua sole wo mo ka piki lo pereki au skaria ke fa ko la au lo pereki lo wo piki ai ele os ka mai au asol ol mo ko i au nga kai au stay me on oh actually yeah go pa vive fe con Oscar die con la Oscar die leo mai leo mai Oscar die leo e ma qua il leo ro kamala Oscar die me leo mai ngai ese se lo lor pele ki e a longo venga o fa ku e Oscar die ma ka ki e Eden Park ya ese kamo mo kamo ka ya o quarter finals en NPC de la fanga solo e matana nei as full of telephone point on their quarter final on one Northland Matasman. Quarter final on the Lua or the Auli Taiao. Tell it to for the Lua, the Auli Taiao in North Harbour Mataranaki. Let's see quarter final as for Taiao, the Lima Telephone, the Thiafita Aloy Otago Mahawks Bay. But the quarter final on the Bori Lassa. Ile la titula fantasi la wole ta aloi Canterbury mo Waikato. So quarter finals na ia mole NPC ol tamo sanga ole ni foi tsu sanga wa vai atu le awono perkile wa foi wa piki maia maia la awono perkile wa piki ma jo vola ngale ufa mandu ria kama rigimo ia sa tatu fa tatalila Boile la se e mai e tau vina le ngumere se fudu sa ta pata mate po Damien McKenzie ia bo Bowden Parrot ia le ua uma le fai unga le fai aonga o le au filifili ele le orpeleki ia mo le talonga ili aswa tae au Eden Park au le orpeleki ma le numere tasi Ethan D. Groot numere lua Cody Taylor le kapteni le na mo le talonga le aswa tae au numere tolu Fledger Newell numere Far Scott Barrett Lima Josh Lord Ono Tupoba E, Fitu Hira Kai, Numa Balu Wallace de Setiti, Wallace Titile, Numa Balu, Numa Leva, Cam Roy Card, Numa Sefulu Damian McKenzie, Sutasi Leroy Carter, Sefulu Lua Jody Barrett, Sefulu Tolu Gwyn Tupaya, Will Jordan, Numa Suma Fa, Bowden Barrett, Numa Suma Lima, Ole, Sefulu Lima Filfilina. Ale Orbelaki Mole Talonga Taiao Reserves Fulono Asafo Amua Sfufitu George Bauer Sfulvalu Paselio Tossi Sfumareva Shannon Frisell Losfulu Anton Sekna Losutasi Carl Preston Losfulu Rico Ioane and Josh Mobile as a numero Losfumatoru so Ole Sfulima Filfilia Ma Reserves Ale Orbelaki Orna Wanwatu Umenal Kako Lisinga Piona Yai Ya Ola Kako Fagan Kalila Walaal mo la ako bukay ako ng malaw etena. Kung bagay ka loka. Babar mo ako kau kaya. Kau ilim ba le? Talong ka le taya. Yeah. Oh, falo ng longo. Em ko ale kukusan selling o tickets I Eden Park ng talong ka le ng matunay yale Warriors. Mar talong ka le fay kaya ulo bilik. Tickets yale Warriors. Ede ya ko sa kulang sa ala ay umo. O tickets yale talong ka le kaya. E u me hace que mi oca usa un chiqui sa le qua sa lo umba e ka mo ye e pe u fa solo in ali li fal la la ngon tanga ta ili li ki ya ka fa ko ko ngai ka ko la ka pi un ya la ka pi un ile le number 1 sport nga ngi sila al melo wo ye ya fu a ku la le va vele nga sa la chiqui sa lo boris ta lo la fa Eden Park sa le ele u mi ai um ha selling o chiqui sa ka lo ka ya o mi ar ka mi sa la Ya lo fai fai ya wo. So mon wi ala lo cho tama fanau. Na wa ba tu chele nai alo samolo pigil ta tu au. Or pele kim bol talo ngale ta ya. Ya. Ba wi yo ko fai. So ta ya wa fo tele fo nai alo samolo ta al mala wo skadia. Ba ngai ala nga. Ah, ba ngai. So ni sina ba ngata lo ngala fanga solo ele fai ungor ba yaso le cho mo ala samolo ni ta ya o ina o se fulu mala valus fulu mala fa lo ti anele tu la fitu. Amai afa fifanga my Mr. T. Pito no solo solo. So much for Ponga Fai will never solve the problem. Think a minute. Tap from Yangs Fan up after the future child. Nate, 10 minutes, Talal, Jeffonia, Lomola, and all chat. In many on air radio, Samoa, Dakota, and Sid. But I put no one chat to Facebook, money, YouTube, or Samoa. Malofa, tight. That's my late child. Good morning.

0: lo lava lo sa ma lo le foi ma lo le lava pale lo la wala vata vale le nei chai me ole taiao e le baba ya tu o lo tu ma lo von so longer le me o malaba e so se va wala wala o kilani ne foi chai me le taiao se pagana lava round western springs mo dato lo malaga mai sifo city bounds full one pa wana alba nga lo te baba cho le mo mo mai facebook lo kana ne bang le taiao e se va ngomala wala okka Coffee feel manga yo le mele lunga na wala ngai chama le chai au tol chai mala wala ngai av tabale u stai le tula fone lunga na wala fa foi le lu sa la wala ngai ai ai se psikoloji fo yo luma to all the tai mala wala ngai ma fa foi pelo sa ya mo yamu yel fo ya fe mala ngai fo nei chai au a be sala ngai atu le chino chuchu ma fa ba fa wala de vaso chajo ya
1: thank you for choosing Click X.

0: tata lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa le Radio Samoa.
1: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo le nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo o e lau le tio falongolongo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fatalofo lo tatu o tino tau alunga le ngā ruenga usi mai ala fa fofonga. O le ua mai a fa'asila sila e le komisina o fai ngā palota. Le taunu unga alo i o palota la ite i tu malo fa palota o le vai maunga tolu. Ma fale alilitasi ma ua fa'a mauni a foi. E le fionga i le ao le malo lea taunu unga o le fai ngā filfilinga. Wa mai a foi ma le piliota e se furu aso fai ngā luenga. Le ana amata fai tau mai le aso na fa'i loa lau tele ai le fa'i unga alo i o ia fai ngā palota la ite. Ma ua fa'ailo ai e le ofisa sili, o le pūlenga o fa'am sinonga ma le fa'afuaino ma ta'u butau le fa'am sinonga. O le aini tangi o morianga o fa'ato sina sori tū la fono, na fa'auru atu. O lo aia ia le se furu aso fai ngā luenga, e ma fai eo na fa'auru ni morianga i le vaenga se lau male iwa, o le tū la fono fai ngā palota le tūsanga ilu afe se furu male iwa. Talu mai le palota tele fa'afua se ia le tunu'u, I le aso lua sifuru iwa o kuso le tausanga le teenei. E valu tangi tau palota na faa uruatu ili faa msidonga. Faa o popo iai matangi e lua. Ma ile vai maunga tolu masafa talua e mafua. Ina ua faa mavae ma ile vai nga faa upufain. E pui pui ai ata tau atangata sui faipule o iai tu malo palota. Ina ua fia langolango atu ili pati faa upufain. O le faa tuatua ili atua saa mua o tasi. O lo tutoe neile me ta upo le tangi tau palota mai sa fatalua, lea ua maea ona sua sua ina, ma o lo talia se fai unha. Wa faauru li faam sinonga ni mau fou, ele lo ia o unasa yuni sa polu o tula inei mo le sa avea mamalu o le malo, ma umia le tulanga fa leo leo se sa tini, le sunga ia la auli magic talata ina. O ia mau fau e peo na faa iloa ili tamaita ilo ia ina ua fesilingia. Nung mafua ila na talo sanga watu ina atu ilu mo na faa msino nga mawa lunga. E tolo le lau ina o se faa iunga i se faa salanga. A ilo ilo ia mau, ina ia faya ila faa msino nga tonu. O le sunga ilali ilo ia ya afu ya vai lili Iken Kyle. Na fina wina li tete ea le ua molia. Ina ua su esu eina moli mau mataun o ila faa msino nga. I le faa mao ni o morianga e fitu, e au fiai le sori tū la fono le fai ainga faa malosi, o le faa olima maata ngā, ma le fai o se feu sua inga sori tū la fono, i se tama i ta ileo leo. Ma sa faa tū langa ai le aso e lau inai se faa salanga. Pei tai o le sui o le lo ia la auli magic tala ta ina, wa tu atuai ma le taro sanga wa ilumanei o le faa msinonga, ina ia tolo le lau ina o le faa iunga le faa salanga. Ona o mau fau po fresh evidence. Leo le a au mai iai se faa i unga ili talo sanga le ua molia malana loia ili vai o se fau. Wa tau faa i ui ui le nei vai yaso. Le fono tangatele le yuni o pa le mene le IBU. E peo na avea isa moa moa na sui a wai. Lea sa faya ilu molea fono tanga le fola sanga le usunga fono mai le pa le mene o sa moa. Ma fola si ai nisi o tau mafainga. O lo tau la iei ngā lue ngā le tātu pā le mene le wha moe moe, e wha mālo si ai whainga wha te mokalasi o lo lima teita ina ai pā le mene uma, o atunu e se lau valu se fukutolu o le rulangi, o lo ito tonu o le uni, le Inter-Parliamentary Union. O le usunga fono a Samoa, wao fi ai le sui whaipule ta maitai o le itu mālo o sāfata tasi, wha pēa le whaipule o sāfata lua, na fufonga ina le folosanga.
3: For a small island country like Samoa, trust is especially important. When our people trust our institution and our leaders, we can work together more effectively to address our challenges and create better opportunities for our children and the future generation to come. Samoa also recognizes the important contribution of women within our families, our communities, and our society as a whole. We recognize that women must have meaningful voice in our democratic decision-making process. Samoa has taken steps to strengthening women representation in parliament. our constitution provide for reserved seats for women, ensuring that at least 10% of the seats in parliament are held by women. This is an important step towards greater inclusion and participation. And we continue to recognize that women have a central role to play in shaping the futures of our country. For Samoa and other small island states, climate change is not a distant issue. It is a reality. Our islands are people, our communities, our livelihood, and our futures are directly affected by rising sea levels, extremely weather events, and other impacts of the climate change.
2: Se vaenga le saunuanga le faipule o saafatalua le ngana peletania, le fionga yatu ya pua fuatongi le toa, na faimasuya le usunga fono le tātu utinu, I le fono se lau limas fultonu, a le unio parlemene, po le inter-parliamentary union, na faasana lau I awala viso ta inga fao na ponei, mai le ai o Arusha, I le atunu o Tanzania I Afrika I sae. O isi suya le usunga fono le parlemene o Samoa, O le sui faipule o faasale le angalua, ma le faipule o ale I pata I tūpā I lalo. E tō tōru ofisa sinia le ofisa o le fono au faitū la fono, o lo malanga I fō I le fono tanga leana a mata, I le asunga fua o le vāyansa nei. O mōri mawina mai lo ngā tūtonu o nei vāyaso se I a taunu mai le fai ungo le vāyaso o alumanai, le aso sālo na lua o ke topo le nei tausanga I fai no ngai le aso sālo le whanau. Le umi o leino ta vale ono tangata e anga I ngā ruenga. A wālo tu ua le tele wa onga ilo tātu o tunu. Ai o tangata fwoi o loa anga I faa taunga o le sasao tamaiti. E faa I o faa taunga o lava lava ma te unga I ila ma fei lafi. A o le vaenga o fale o loa wa tumu tumu le faa taunga o tau mafa esese. O le tala faa salo pito le sasao le lotu o tamaiti a lo faa mawina ai. O le la mo sāpo o le sosayete a misionale maile na tona I peletania. Lea na ilo atele ai le kalesia la mosa I Samoa. Na urua I whawaina lea aso sao le whanau. O le mae o le fono tele I malua le la mosa I o le tausanga I afe valu se lau I vavalu. Na whai unga fono ina I loa le whai o se aso sao e whapitoa I whanau. Ma o le masino I uni o le tausanga lavalea I le aso sao muli muli. Na amata I loa le aso le lotu o tamaiti. Ma ua atoa le tausanga nei. Le se lau lua se furuvalu o tausanga o le lotu o le whanau, po o le aso sa o le whanau. Na toa suia le masina e whaiai le masina o ke topa ilo na aso sa lo na lua, le ewa vea maso tausi e whaiai tausanga te tasi. Wa wha ilo ai wha maumaunga o le tausanga I afe, iwa se lau iwa vanu, na wha ilo ngai le se lau tausanga o le aso tāua mo whanau o le tino. Mo wa wha mamalu mo wha tāua foi, e le teleo e kālesia kerisiano I Samoa, Fape ia tunu I fafo, o lo sala la waile e kālesia whaapripitonga kerisiano Samoa, ma isi e kālesia o lo tāpua iai o tātou tangata, na ola masoifua e I Samoa, ma e masani le whaatāua o le aso sāo le lotu o tamaiti. Manuia le aso sāo le whanau le tātou tunu, I soa se tafo le rurangi ma Samoa. Feilo ia le nāvāia so fau se whaapoponga le tautua e mōle nei temi, whasoifua ia.
1: Pui pui lo ai ngai le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga, Really, my vaccination helpline. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Ovalu selau, luavalu luaiva luono. Po olefono, ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. Ovalu selau, toluono ono, ono faavalu. E sirile poipuia na ilola tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.

0: first of all, Willie Tavita. Tama Talavo, thank you very much. Yeah. Tama Talavo, Yelanga, or Anga, Kamakalvo, Lanto. If I've been about so on, we are so not my like, Kamakalvo. I'll say for this all the time for. Yeah, I say for E. Say, go con Fiki Marca. Se manganga sui al kawa ya fa bol mole a mai alon se da mail pitol se nga so alon a fa fa mole tar po kalame a wale se mos oi ole ne fo itai o fo a e a fo se sui al kawa ya fa bol mole so a le le spiko mangala o peke on mail nga e a thank you so ba lo fa fa tai e o binga ye ole wa mos oi skaya e yo a good morning sir.
1: Ma loka vai se ngai meu ki a polo ele o esse marco. Vai meu novo lá, fica o loco loca mais que son.
0: Ai sa. Ah, um gai esse lá marca um fo ngai lo tu tama tau fa mol mol. Ela ngai fa la ve fort ka. Se o mengio ki a polo esse fa la ve la ve.
1: Ma ka ki. Ah, ka ki.
0: Fala se fo zalo.
1: Ya, langi ma mata vai. Fa fero ai fo ele. Ta po inga la tu no le nei tai au. Kawai falungo mengi kalungo le makango fiur kau o kase ma ngaya fai ole mangingo le langi le aise savidi le aise maru rusma fanga le maru le lo fale le tuata vai e ala pion tatu vi ia itaya umma pa foi pola pe as fale le ngeva e fou lava so se aso e fou e fou fole lo fole tua pa ule mele ole e fou ole se palolo makke la ukai fa kau kase kala e fong palolo.
0: Olele ai masinga kala e kasiele ngal paloloria. Ka fe fe sole malova ta statement ata no lea. Ele tulanga fo ia ia ingo masina de tasi am singa ko vai pola mo le se palolo ne fo tsa sanga a fa long loku sa mo se ro pisiri le sa ngai fa na wodi ya.
1: Tsoli. E mo kola le mo le Facebook ma le ma le tsoro mbida. Ngai le ka ya ki kilo ku o ka se kumbo murifangua.
0: Ah.
1: Le va a o le ongo ya la fo ko le va o le va. O ma ko la le ko kan ka di da vai. Ke lo fa pena o mai tu ma lo sa vai. Ah. O le aso le ma le aso ta ya. E ta le i vale po o la fe ya pas. Ka se fu mo la ka o la le va le lo ko le va va. Balang fa po po. Ah. Ya, ka lo si le o fe wa i ma lo va fo ngi ma o mai i va ve. E o le me ale to sanga uma. O ma sa ngi sa vai ka vai. Nga le ku wa ro la fu ko ngi a ko ro nga e pu nga ko ke sa po si na nga ko. Ah. Ya, o ya nai va nga ye e ma na ye tiro tiro ah if I me fi o mai ya na ngol para fure o lang of sava
0: yes
1: o nga ilo ai de sava ifa ma ungi po le ale umi ngol pie lo kame kilo a lo sasa li ma fika lo ko sava ita va
0: sa o le me ale mo tele to sanga ba bai ah I mean in the la ka ifo ma ta ulan to sanga ka kile ba lang ba ngi ko ngi sil ka lo lo kame ya e pe se me fo po le le o ka ko ka fo lo kame ki
1: e oi
0: mo tu sala fai e pe mo fo sala fai i po lu ma
1: o la u ya ma sa ni no va ye o titi mama sani ma fa ta ta fo ye o la solu o la solu fa fa o kanga
0: yes
1: a vai fa o kanga di ma le ungo pe fiku ya fa sa mo fo ye a
0: kangu la
1: ya kangu lo o ria sko nga ina po ko lu le uri po le fa kai mina nga la nga lo fa o kanga le so le o ile ai ki scientific ideas sa mo ya so ya e fast track ka de o le pula le ale ale fa ya o vai va me ne ko fa ya mi ma for ka sa mo e fa ye le me le ya pula so lu so ko ke ke le pues po sa se as wa ale ya fe ulo pues fe nga le fa ola pe de afi de la nga i va venga ya o nga i me ma nga ya ya ya ma le skulim yo ma ko ya so ka ko ma ko se va a ma ke ngo la skulim de aso lo ka ma ki ma ke ngo nga se va fo a
0: ko wala Batal no mala fio al consulo de aso a aso lu wa a o te mana tu a sa le fio al consulo ka kom sa bon lo komi es el le ie e lo kuai es el mala ie sur kai mo konga ya
1: e fo me fo uma a fa ko aka fo wa le la so sa lo komi ka bo se vai fo winga ale kai me ala mo ku se vai e kiki na lo ma fo ko mo se vai le si lo komi
0: ai le tau di el fai mo la ka le ala ka pe pa vole lu ma la ka kiki ke mo lo kinga mo lo ma e ke kangilo ke le
1: ele foi ele pet por fi fi pa fi fi fi o fona e do amor fi fi fi e mar mai ele é só escuro mi ele vou só fo pa ah
0: legal está
1: ali esse irmão na yota anga foi mta inga loco com me que ka vai sa
0: ah nós me mana ia no tomatila so so alo por ele o solo ah o tem bidal olta ia ia on macula ah no e le siku o wal falo fi fi ah le siku o wal falsa ko sala sa ma le siku o wal sol alo nga o wal falsa
1: e ma ko mo wal traffic light ka mi ngau le ska va der
0: I'm going to go to the house.
1: Sa ka uai meu vaenga look pop orders
0: yes
1: pela le una de ya ya a ke ko po ya mosese le orders at on pasco ya le orders de ya ya sin joseph orders a maris ya ya le orders foi la le o le mosa le nesa a makale ya wa le ko fa a winga ai o nga nga makama ye le ka ko kersi ya ngong ngong mai ya ma look me ki ata vai
0: sa le ya Alano se fiola wasa look for moga ka mongi pololo loka me kiola no se fiola se mbo wo o sola ile
1: sakau
0: taka so pisi gisi fai pisi gisi
1: o le mesa ya so ya
0: ya ya
1: or kai miro ka usanga fe do ai ai nga sa vai man ai nga pia ai nga ko ai nga pia fai do ka nga parolo ya sa ru sa ku fa parolo ya e on ko fo isa vai wa makola e de venga sa ku la ku la so le sa vai wa la nga de nga va amela nga fe wa inga e ke sa un ngi ku la ku ru aso ko ru aso e kurpas Aba mbenga na inga or ka nga laisa or ka nga suka ah ya or pepa kan fala mak o me ye va ku yu ai nga pe a visa vai ya as a token of appreciation it man ko la ko ya le por palolo na le so o ka nga yo ai nga ah ya umaila e umai ko ya si ko ai ah wa fo ile a ku fala vidi me ai nga pe ko fala vla vi ar kai mi ngai or o text me la ko fala vla vi a sa lo palolo o mai fo in ma kek ah o ya nga o vai la ifa fe kai ya o le ngi palolo O le nga le se parolo se le ne lo fa ko parolo ye ko ki afe ka ala ka mai fa ngusuka o le nga le se parolo a ve se ki nga maka wa yu ure nga no o Facebook
0: sa ta ye se ta o nta ta noi ingo sa bo masina
1: e mana to foi pe a ku so ma se tem a yu lai ma ku so nga sa ye fa me parolo mo ma to parolo a
0: yes
1: a ke ro ubia o parolo mo ya o ke topa
0: Yes.
1: Koi palolo November. Ole pinge ole kala.
0: Yeah.
1: Langa lese palolo ka nga ya yulai ma maukuso.
0: Yes.
1: Wale ma koi ngoi yo masinga sa mo yo la ko winga. Kai mi ngere fa me o ke topole wo ko ka mafa ko a nove o se tema murifa o ka mafa mua makola. Au yang wali sai o kuva mua. Ko e kuva o maki o fa afu o pelila o lo o yungi o longa mango kai mi o foringa sai ngo esel ma nga eta vai e mo la ko winga. Wa fo sa mo yanga mo ya e ye ngo kai pe o kai mi a ya or kai mi ngi or ku sa ole la e fa mi ole mitte a or va luanga ole la so e fa mi ka ko ya so nga or so ri aka
0: a ko sa ka ku bo ile le kai wa ka su
1: sa ola
0: wa ku le
1: ai ku lo wa a le ku ya me fo nga le pe ya me ko ke lo nga i fe ku le or fe ku wa or ka ya ka pu ke le fi a fi a mo ko fo ka ya e lo fe ku ka vai O fiku fa ma malanga, ma le fiku wa. Fa ma malanga le yo so po se me ko du po le duo. Ya ale fiku wa le sa ura kalim. O le ma fa ka le pasi mo mo fa ma ko ro ve ao. Fa pe wo sof ko ano. O ki ro ko la mo la wor ke. Fa ala ko le pasi se fe ku fa ma mala nga se mai. Ya pe ya la ma si nga ngai ta vai ka ka ngo ai. Ya ka ko mo ku ma ka ai. Ai o ngi fa o ri di ai.
0: Ah. Ei ya ma ngai ya ma ngai ya ya le le e fo e. Tau tua le Martin Hodges. O le ale me fai se tamo po stental bo le ai mangi IDs fo le le mo o fano longua a matai a national IDs tatu sa mo.
1: Iyo, e ke le leo nga.
0: Ia.
1: Mo kua la e ingai kak fo e o maingi. O le loa ia. Ia IDs po pe whangau ia. Ia onga onga me. Ia ngole ole. Ile o so kai o Martin Hodges. O fia wako ya onga ole o ID. Ya fa olal me kawa ola passport
0: right
1: me ngala I ya vidi lo officer con sulo ka vai avalia ma nga yor ngal ngal sulo sulo ngal vidi ko fa me oiling wa wifi o feremu
0: wow
1: ngal wakwa ri a ko se romi ko ta vai ai saudi kalia angai mai ngumbel passport
0: wow
1: ai vai
0: wow
1: ya fa mai do ave leo leo eli poke lost property a mai leo poke leo leo ye ma mai do me amba lo ya kavai kongit fasela wong sfuru lua so fait passport folo mo
0: wow
1: ya o se o nga nga vai vai ngar mati no so so ngi ko ko ai ngor la kule mo wole fo so ah
0: yes yeah
1: o le se o nga nga mati o le le se ka vali me ka bisi bisi ka vai vidi me si ko ko ing me lo wedding kongi
0: wow
1: na fa ro le se ngi sambo
0: ya
1: o mo fa afia ide o le Iyo kala fa ye ka umai le piko ngunga ke ye ah o so ka ku le viti en sit na nge se se fu ka wora u di emes ngai do le en fenga ave la u la sing sa mo fa le wo le viti en sit ave fu la le fa roi fa pe nga so ku la fo ngue o ke la ifo ngue si da po o lo mo mele ngai le vango nga alu nga fil pe fiere ka ye ko ngi ka wa le u la u la sing ya
0: wow
1: ngai so so angi umba nga ta vai e so so angi ka ko ngu wa e ya il ka fo ngai le sharing is caring
0: Yes,
1: ah.
0: Yes, yes.
1: Moringa mo sao me mai sao me.
0: Ale o tanto yai le Donald Fava yaso fai fai nga balota fo lele e ale tele anta fa mara tu fo fai fai ma fa mara tu tau po kalam. Na tu fai tau tele re sta na mo balota.
1: O le ki ki ka ka ma sa ni le ta vai. E le ngata o ta onis fo ya la fasa la o social media e o tono o je ka le se o fa ma fa fai audio fa paro. Ah. Ya. O le ala fai mai ia mai soli. Ave sa akadia kuisen pide soli ase unga soli. Umma karango mer salamu karango ia isa ia. O fia kukule pepe lo ia. Bungwa ukele ia ingat uemeng wale lo kuisen pide. Ese ni popoko gaya ka fida unga ia. Sa mo waya lo fangir tatu pa lota. Fa ailo la waya tatau. Ele ko e mawole mele lo la kule asolia. E faina uli skala. Aso lufu limor masi ngilongo vinga. Ele ko e akose ruva yaso.
0: Ya,
1: sa. O kaung fa am fa ilo le skala ka minga inga ye fa ilo la e fa mai isi e lise winga e lise me mora fa xoli si hor malango mai la ya fe am ka la e kas pero ko ku ka fa ile me fa mi sa fa mai e lise nga le vali fa xoli e ke le nga le vali ya me la nga le vali ko e kas ser pa lo ka ke ma lo ile e fa ipule la manga amia Anga le vale le ko e paro e ke aru eso me vale so paro ko e maro le nga na nga ta vai ah con o yo pedi sa ngase vale so ni e lu fa sa mo fa sa vale ka ngu ale ke le nga nga por ke minge ko e ka ser paro ke maro el pai de se no fa fa ko ah ala ko e vale le paro e mi de so e vale le ah ya ka ko le skala fa nga paro ka o le aso fitu o novema ko ko suru aso ko ko mo aso o le fenga paro ya ele ko ko suru aso ko fer ka ko le skala ka ko ko o e faile o le skala o i love ke paro ka yai o la u le aya ka ka o ai ma lo fenga paro ko ke mo kala si nga
0: yes
1: ai ku yer nge me o fa me o su fo yai yai fa fe ka fa lo ngo ko ngir ka ya o mo suru aso le su ya ko mo o su so
0: ala asa le le ma lo fa te so lo le tai fo ya ma nga ya nga fa na sa mo o lo to mai ti ai ma lo lo la so fo au ka ko nge o lo ko me ke ko ya ma ta
1: ya sa le le ya e no fen ku sin me ka ko ya ka ko sa ye li ya ko sa na lo fa ko me ko ko nga ya e lo la so fo ya ala o na nga ma sa ne ma tin ho tos la ma ka la o e lo ka lo fpo ngala ko nga filemo ke fongo mar minso video case pa mai ke na ko fpo ya sa ka ya fa mo lang kam ngala ko ro mo lang ngala nga fa so so ngi nga a ba fu ngala le mo nga ngala si o ngala ro me ka ngu fa ya ku maul fa ya o nanga we o lo so i fu pe fiki so ngala o ma fa nga po kala mele sa ku ku kandu so so sa nga duenga o ifo ile o pengi fikia ele so so nga duenga na ngo nga so so ngi matin hotos ya me so una iki ka vai ma so ngo ka usanga lu furu fa ka usanga a fai o le ise me o fe ka maiki o le fia onga ya a ko ngulis ka lengi da ile o ing a mai mo ke paru paru a ku i e ka sha lo bar ka me ke lo lang ka ringi ta vai ke ro mo fia fe ngo vai o vai fai pankeke o le vai ai pankeke ma vai ka on wiel ne ya so ta vai
0: ta
1: vie fa fo anga le tu nu ya molia tolo fa anga fa manu ya nga le Martin Hotos ya tu nu osa mo e mesi walo umo fa na ule tu nu on e afa pe ona nga tu fa amna tu ino loto ta mit e ye ni se ka le si ya sa fa di vaso le uke ya fa pe nga nga lo fa kede aku mangu ya ia fa ingor ka uloko mangu ya fori ka pe angor ka o ngai e mesi ya fo ma le vai fo ma le se vai fo ya mela skurimi fo ya skurimi mersi ka mikin doka mek ngir nga ya so ta vai
0: wakta na se alo mani for yeah and that's what we can so as all of it more more talk about me to while this must oi on the time out in our toy is full of money no to talk to la eva for the lava si pasamo

Rosalio,

0: lain me a matatuaina fo I latou sao la atou ia. Ia unisi tulang fima mla mai sose la iseni. Ia pe lai fuso la iseni a ele paspon. Ia e mafaina pa tino la tatu tau tua unisi tulanga. Ia e mafai la matoso anito usia. E faa ma mla mai tiati. Ia e mea u malaba metal finance. Ia e ele mafaina unanganga si metasi samoa. Ia unisi tulanga unisi paenga fima mla mai si sumaino tala mai au ile luse lau kemeni strike. Nei papa tu etu man ka lu se lau kemeni strike pai foi na e bala au mata tu len nine o iba lu a fitu fitu lima balu ta sigo o iba lu a fitu fitu lima balu ta sigo ya tena ne foi tan tu a te fonte be ai o o lu ta si pa tu no lima pa ta si o lu ta si pa tu no lima pa ta si ya e be ai lo fa toba pai ma fonga le al do tu fa toba al ta tu fa toba mi ka kas manan pulenga ye familia tele tu ale alo atu alo mfa na usho tatu tu la to atu papitoa ko le white sunny po lutu to make familia tele la bele tu alo mfa na ur tatu tu ye morte mei to bai pa ta tele mo matom no manuel vi ken samo familia le tu ayo fai bon film ne ya so to bai mo so mo so pinanga mo so to fai la sunga ya awa la mo to trainer tatu tu ye morte mei pa to fa fai so fu la sunga to bai
1: to si fa ta tele mo len tali po tele ne tai amori fo o fai bon ne ya so mo fo le ngatu mo fa ungor ba ya so sunga tong si Bill Wilson Milo Mega Cars in the for Itai of Fo, ya, or Manato, Taulungai, Manata, Porklame, or the name for Itai of Fo, ya, down to Ungatu, Mole, Saf of Tor, Nifa now, the foot of Sanga, ya, Malo, Nay, Faya Unga Sa, ya, Miss Fola Finger Bang, and the tour to Penino, Nifa now, ya, Tau in a year, how the Mau, Nifa now, 40, or La Tola, Bear 40, ya, Mau, Ona, the tour, Fasor. Ya mata watu lona matu ngo fie malona lo fai ala ya latu tau loto fa pena fo ya latu tala fa tino mo latu pespesenga ya peo na hanga tu yei ele telo e kane sia ele a sa sa nei a le ta maru le ta ora na ya mone nei fo ia sa fraile mo le neva ya sa atoa sa mo latu lupele le ase upu o tabai wa pa o papa lau fa fo mo le neta ya mo le neva ya sa atoa ma lua be fa le fina ngalo fa te tere lawe lau te talo ma lau tapo aiga nei fo ii ta ya mo le neva ya sa atoa ma riel nei aso Look after yourself. You have a safe and a pleasant weekend. Look after yourself.

0: full one minute alo tene le tula as full one ita e au le as falaile le as soival nei masina se full one tausanga pe ona tantu yai le nei full tausanga lu olu onu ole vi inga amul fapte ile tu olu na lofa mulu na angar le ya ti tantou mawai tatu le nei yaso ave maso fa popo le tu se fuma so matu ola e a ua penanu na tu e fa uai le tatu pokame mal tatu maftangan le ita e au ia vi ia lili Opu to mo al PCP on a yai uti yat yat oele to a ole man of Malava, le to a malosio le to a fava venga, ole to mtautia, ole to a fat malo lo mai, ole to a lay, ole to a silly city, yes. Why tawan tatu vim tapo yatu yatia, tatu fat yellow na lofa molonanga lay, yatik tatu lana fanao. Lewa, famayatu tatuba langa ale sungala yatawa minimal proclamber mad will die out on a yelly tatuma neva yaso atoa. Bia lili, fat tail tua. Pangas loy no proclaim le tu al video Samoa pe on na yai le aso fuas e pa yaman le tayao ya ole fa taina ile tua ile usua ifo yo le sunga ile awao e atatu proclaim masani awale tu tu no tanto wa tno fa pilos fa talo fa masi fa feilo ya le fifi mai ile fa tu lima ale sunga le ol tayao to fa talo fa tua ile tatu wa tno ne tayao fo tayao matango fi Ya auto sam fa ngala le to ye se fam talanga le tatu ti pa yo le tuol nei tayao pa mata me fo le tatu po klame a mesel tu tuol video Samoa pa pelia pa talu fatu bole nganga fa lalo ya tu tu mam tina matua pa be fo I sunga fa fenga ngamo tu fa tua lo lo tatu watu o ma o mal tatu po klame nei tayao te fa talu fatu bole nganga fa lalo ma lo se fo bonuia ma lo lang mama as fa le tatu yai Bela banai tu te mafuta mai ai ia fie fie al pokala me sumai tala mai ao Tato mafuta atu nei teimi o tai ao si e pa ifu istemi ole ia fie fie na nei pole oli Ole tatu famarstino po tatu sumpa ole ua si e baile sao le sungal fafingainga ia wapau awale fa uino tatu famarstino nei tai ao ma lias falaile Patalo fatu le sungal fafingainga ma lor si fumonia li tai ao fo
1: Ia fatala fa te tia li sof pelo Jesu Kristo ne tae fo le lofa malanga leo le tua fai fo nta tol fa ia e fanunga leo nei ba nei as fo ia ol fa unga fo nei ba yaso le anga le leo le tua te tia ma tango fier sulo la ma nei ia fo ile aso le anga le leo le tua ma lor sai fua ma lor fo lau fatala fo le tnu li sof pelo Jesu Kristo ne tae fo
0: Lewa til til latul nei tai au ya wa antoti no tamal nei tai au ta fa somal ta proclame pe ona ta tu ali ta tu wa tinu ta tu sumpa pe ona ye ya song fuwa mas falai le voya so ta jas le wa til til fo to til la tu lu ma fto mon nei tai au
1: ya
0: le wa nga mai fo ni so ta tu pa anga masan mai se nei ta mama le tina I moto malawa
1: te tie mo mo ono u fa mai se tu le si to ina ya matafeu Sita silo to ina kwa nga angal pul kalam me ita ya waso ngafuwa manta ya waso walaydi. Sito ina le mo fatua sa inu kui le herpo life. Ya wate wa fa tau to liya lor to ina ma yol tino. Ya la na ale me faite tia ole ba yo lang tv ya lan fana luma e faila eksaisi mo siyon fatua fatalo fatua lan fatua matfeo. Maise le tua onor bala awa le tua is itama matua ya angal leile tua mo pelo malosie. Vailo exercise le nitaya so pelo yesu
0: malo fa tai ya vieleli o tatu wal fail famastino
1: ah io
0: e si besilo tatu wal fail exercise foi la lia ina ia mo tatu malos
1: te tia e peyan opportunity ngalu lueme uma moel lo foi le tua e tu po foi fa tua tua te ulung long ia ngal wenga fai mal e o luelta le mal fa tua tua mal ngal wenga fai
0: ia ia
1: Wa le singa luenga faya. Ya la fula luenga ki kilomaka ka lungole. Le Facebook. Ya wa lwa kulek.
0: I like it.
1: Ya mfa maise atu luenga ngole tuwa ina ye. La tofu wala audia ona ole. Ne ya wala nga marisoi fuanga kaku ke mawaya di oti.
0: Mana ya. Le le ole a tatu wole fa tatu fa marisino ni taya. Patalo fatu disyo tatu pahanga ilungo tatu YouTube. Lungo tatu Facebook. Felava naite mafuta mayai. Awa ni ngali ati oe. Tau tua dia lebih dari sama malam program yang fikir mai.
1: Lo fak gaya tu masih. De dunggal. Lewo.
0: Di.
1: Langgal lue.
0: Oh, yang langgal lue.
1: Langgal lue.
0: Oh.
1: Wah, fak mai uskali.
0: Oh, yang lo fak mai.
1: Oh, malu kau mai ke kau mai ke? Wah, uskali yang mau malu kau lo kau mai.
0: Oh, ya mana ya mesti ni nak cuit terima ilu so. Ya, mai oh fak isian fana usai yai. Ya, fak terlihat jolo. Ya, lebih. Yawa osana ma mama yawa.
1: O ma yawa. O kikila kule fainga ma yawa.
0: I.
1: Ya sa ila ya ifu. O yarka kung kumame. Me ma yawa le uka oko am ko apel ko aunga pu elwa lima la ufa pela rika u.
0: Yoi. Kalau singa kama yiki ya. Ki yawa la vieri ya.
1: Iri ya. Alwa lima ka usaka le pu ya. Amuri angal fikulima. Fikulima leng po ya muri angal fa bei. Ala kala ku mi seven fa mengo po el fikul.
0: Ya le me ko nge ke wa se or kau au ere ya e lunga tsoni. Ya. Na. Me angai ba ngai. Al me ba ngai fu le na tanga te yo la bei talo ngata tama tua. Ya wa o tanga ya war kai fikulima. Al ba ngai o e halan fa talo nge tanga tama tua. O fu ila le yo e fa marstin wa.
1: E fa marstin bo ka ka saka mo mo le le ki. Ka alo i au we ki keli. Me lo ye ko e kau. Wae fungale koe fa malo sertino ya ngaulo la ia sao el vali
0: ya ya
1: el aku el course full puele el valu lima
0: chori makau kia chori par koe nga pala ngia lima ya vali
1: maka ko chumpa
0: par koe nga pala ngia bai pasa gai o mata imo maka ko chumpa chumpa kako chumpa kako ya lele wata tu chumpa de jayao ah mo chacho ye nonofo nonofo ya safai pe oilalo safai pe oilalo
1: ma fai de exercise nunga warm up ya fai lo ga ko exercise ga ko fen go fo
0: ya maya maya maya maya
1: kasi
0: maya
1: lua kolu fa
0: ya amigoi fa amigoi fa amigoi
1: kas
0: amigoi mai amigoi mai
1: kolu fa
0: ayoi ayoi
1: ya si ni si bai ya lupa kasi lua
0: ya
1: kolu
0: Si nungal vai, si nungal vai ma, si nungal lima. Tato ye nonofo, ya.
1: Dua, kolu, fa, lima.
0: Ya, ya.
1: Oma, fai ku, fai kulo lalu, wela.
0: Ya.
1: Kas.
0: Si nungal lima, si nungal lima. Si nungal lima, ya.
1: Fa, lima, ya.
0: Kas. Kwa kelleo, ila tolo ma, kolu. Ika babanga kinga, ya. Ya, alfa pia.
1: Lima, ya.
0: Alfa pia kako.
1: Dua.
0: Ya lunga
1: fa
0: fai fai debu
1: ya ke enwa vai ya embu ya la la fai ya kulo lunga lu fo
0: ya na ngai sa fa sa vai pas tua mangi ko sa vai pas tanga king au pai
1: le ya na le fa mangi lu ma ko fai ya kulo
0: sa si ya ya ba ya
1: ah lunga lu fo ya kas
0: ya
1: lua
0: ya lunga ya ba ka kau ya si si si si
1: ongo
0: si si
1: fiku waru iba Fulu ya lesi ku
0: ya ngabali
1: kas
0: ya luma
1: lua
0: pampam ngaluma pampam ngaluma
1: lima
0: pampam ngaluma
1: fiku baru
0: pampam ngaluma
1: iba fulu
0: iya
1: ya luma kas
0: ya luma alu ngaluma bae lima ngoi ngaluma
1: ongo
0: ngoi ngaluma
1: baru
0: ngoi ngoi
1: fulu
0: iya
1: luma kas
0: ya luma
1: kon
0: ngoi luma
1: lima
0: luma
1: fiku
0: Ya, aya, aya, aya, aya.
1: Kulu, ya luma, aya. Kas,
0: ya.
1: Lua, kolu, pa,
0: aya.
1: Ong, fiku, wadu,
0: aya.
1: Iba, fulu,
0: kas, lua, vatu, lusunga, lua, fegaiga, tak capen,
1: pa,
0: vatu, lusunga, fegaiga, fatua,
1: fiku,
0: ya, pai, pai, pai, pai, pai,
1: fulu,
0: pai, pai,
1: ya,
0: ya.
1: Ya, falu, nungo, au,
0: luma, luma,
1: lua,
0: luma,
1: kolu, pa,
0: aya,
1: lima, ong,
0: aya,
1: wadu, Iba, fulu ya lunga, kas, lua, kon, pa,
0: lima,
1: vale, iba, fulu,
0: ya,
1: me amin, lofa aku ya tokta,
0: datar,
1: lofa aku ya tokta, kas, lua, kon,
0: aya, aya, aya,
1: om,
0: aya,
1: vale, iba, fulu ya,
0: aya,
1: falu, ya,
0: kas, ya, kamu kau, lua, mino kamu kau,
1: kon,
0: Aya,
1: lima, lesiku.
0: Aya, aya,
1: lua, kon, wa, lima,
0: ya,
1: wa, alu lua,
0: cakap orang la pula, faham jalan, bimbo, bimbo,
1: biar,
0: aya,
1: kau kau,
0: yes,
1: lua,
0: lua, kau kau, adu kuah, adu kuah, adu kuah,
1: om,
0: kuah,
1: baru, iba, sulu lumba,
0: lumba, kami bimbo,
1: kon,
0: ya, aya, aya,
1: fik,
0: ceki, ceki,
1: sulu,
0: aya.
1: Ya.
0: Ah. Ya, mah kalau lu ya tato.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ready go. Kas.
0: Ya.
1: Dua.
0: Ko. Aya.
1: Pa. Lima.
0: Aya.
1: Um. Fik.
0: Seki, seki, seki.
1: Iba. Sepuluh. Kas.
0: Ya.
1: Dua. Ko. Pa. Lima.
0: Iya, iya, iya.
1: Fik. Walu. Iba. Sepuluh.
0: Aya. Iya.
1: Ya. Sao lebay lunga.
0: Wadi papi hopai.
1: Mengapa, ah. Sao mengapa. saun mga balunga.
0: Ya.
1: Kas.
0: Ya. Ya. Kuda itu nak apa? Ba.
1: Lima.
0: Ba.
1: Ongo.
0: Ba. Yes. Kuda itu apa? Kuda itu apa? Hey.
1: Kas.
0: Ya.
1: Kul.
0: Saun mga.
1: Lima.
0: Ongo. Ya.
1: Tik. Well. Iba. Full.
0: Aya. Aya. Aya.
1: Ya. Kamu.
0: Saun mga.
1: Wafiu itu. Ya. Kamu yang kafa. Kamu lalu le. Kapuai.
0: Kamu kau bayar mereka kau mengapa? Ya, lele.
1: Gas. Dua. Kon.
0: Si faya pun fe faya mengapa?
1: Piku. Wal. Iba. Sul.
0: An.
1: Dua.
0: Kon. Aya.
1: Lima.
0: Aya.
1: Piku. Wal.
0: Kamu yang kafa.
1: Sul. Gas. Dua.
0: Ngai.
1: Lima.
0: Ngai.
1: Kon. Piku. Wal. Iba.
0: Ya.
1: Sul.
0: Hei ya. Awak kefaka malam.
1: Tahun lima kemarin ada kaum kaum mengapa?
0: Apa?
1: Kamu ready go? Kas dua, kul,
0: pa,
1: lima,
0: fengal,
1: sot, tiku, walu, iba, full, kas dua,
0: kul,
1: pa, lima, ung, tiku, walu, iba, full,
0: iya,
1: ah, ya,
0: fengal kagung,
1: apa kung?
0: Ya,
1: apa pelungu lima, alu lunga lubai,
0: ya,
1: sisi iya. Kasi, lua,
0: aya,
1: kolu,
0: aya,
1: pa, lima,
0: iya,
1: ongo, tiku, valu, iba, tfulu, kas,
0: aya,
1: lua,
0: gude,
1: kolu,
0: ngai,
1: lima,
0: pengi safai, pengi kuu, pengi kuu,
1: valu, iba, tfulu,
0: alu,
1: awale, alem fai kasi, sinungal vai, iya,
0: pa,
1: aya, iya, alu, au kafa vai,
0: ngoi au kafa, ngoi au kafa,
1: iya,
0: iya,
1: kas, lua, kolu,
0: Fagayoi, Ad
1: lima,
0: iya,
1: ung,
0: ayah,
1: baru,
0: iya,
1: lima, puluh,
0: iya,
1: ya, kangol,
0: baik-baik dah luar supaya memang pasta asli loh, ah, baik-baik,
1: saya
0: super fakir lagi kali ama,
1: pasal oh baik, ah baik,
0: ya,
1: kas,
0: bola,
1: alu lalu mengapa, ah,
0: ya, kau boleh yang mengapa, boleh yang mengapa,
1: kau mengapa ni fay,
0: ya,
1: kau boleh ai,
0: yo,
1: kas,
0: si kau kekayak wajah leh orang mengapa,
1: kun, pa, lima,
0: ayah.
1: Ongo,
0: ad,
1: tiku, valu,
0: si faya kuali,
1: sulu,
0: aya,
1: kas, lua,
0: ayoi, kulelalu,
1: lima, ongo,
0: ad,
1: tiku, valu,
0: aya,
1: iba, sulu,
0: seki, seki,
1: ah,
0: seki, arimang aya,
1: ah, aya,
0: aya,
1: ya, arim aku kasa, ah,
0: sa, aleli aku mau maliku, salamboa.
1: Salamboa
0: mariliu ese mai ngama.
1: Ready. Go. Gas. Lua. Go.
0: Aya.
1: Lima.
0: Oh.
1: Fik.
0: Wai me bo bae eri
1: fa no
0: yari wa.
1: Gas. Lua. Go. Pa. Lim.
0: Oh. Aya. Aya.
1: Wa. Iba. Full. Gas.
0: Yoi, ngayoi, yoi, ayoi. Liu, liu, liu.
1: Fik. Wa. Iba. Full.
0: Aya.
1: Aula vai ga liu ya.
0: Liu pe. Ilu pia ina liu
1: kango pelunga kango lua
0: kaya
1: lua
0: seki
1: kol
0: ad
1: lima ongo
0: tik
1: wan
0: ad
1: iba full kas lua kol
0: fa lima
1: ongo
0: refita kamalo
1: wan
0: iba baca
1: sama kas lua kol
0: sama sama
1: lima
0: yang
1: tik wan iba full
0: heya seki
1: ya
0: seki
1: ya Kiki, ah,
0: ya,
1: ya, alwa belum,
0: ya, ya,
1: ah,
0: ya, ayah,
1: oksigen, ya, ready go,
0: ayah,
1: kas, dua,
0: hi,
1: go
0: dua,
1: wa,
0: pemirsa,
1: lima,
0: ya,
1: ongo,
0: si, bos soalnya, ah,
1: wan,
0: bapu dua,
1: iba,
0: dua,
1: sulu,
0: iya, ayah,
1: wa,
0: ayah,
1: wa, ya,
0: seki,
1: lumba, ah,
0: ya.
1: Osol hui, osol soa. Ready, go. Kas, lua, kon, fa,
0: lima, falo lima, falo lima.
1: Valu, iba, sul, kas, lua,
0: kon, fa,
1: lima, ong, tik,
2: One, Eva, Full, Bagaski, ready, go, Kus, Lua,
0: go, Aya, Limba,
2: Ong,
0: Tik, Aluga, Aluga,
2: Eva,
0: Small, Faiso, Kus, Rabo,
2: Lua, go, Pa, Lim, Ong, Tik, One,
0: Aya,
2: Full,
0: Aya,
2: Kuiluma,
0: Rima,
2: go, show the breath, Kus, Lua. Gol, fa,
0: alu,
2: wau, fasabidi,
0: fasabidi,
2: ya, kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau kau
2: kau
0: kau kau kau kau kau
2: kau kau kau kau kau kau
0: kau kau kau kau
2: kau kau kau kau kau Fulu,
0: hey ya,
2: ah, kau lewai luma, ah,
0: ayah,
2: ah,
0: lima luma, kau lima luma,
2: kas, lua, kau,
0: ayah,
2: lima,
0: ngoi,
2: one, iba, fulu,
0: iya,
2: lima, fa, kau, lua, kas,
0: hey,
2: yes, ya,
0: kembali, kembali,
2: kembali,
0: kembali,
2: kas, lua, kau,
0: lima, luma,
2: lima,
0: iya,
2: ngu, fik, one, iba,
0: ayah,
2: fulu, lima, fa, kau, lua. Kas,
0: aya,
2: wah,
0: aya, bang, aya, bang, aya, aya.
2: Kau selunga, kas, lua, kul, fa,
0: lima, lima, lima,
2: fik,
0: ayoi,
2: bal, iba, full,
0: kas,
2: lua, kul, fa, lima, ong,
0: aya,
2: fik, bal, iba, full,
0: aya.
2: Kau selalu, kau sah selalu,
0: iya.
2: Ready, go, kas, lua,
0: aya,
2: kul, fa, lima, ong, fik.
0: Saudalo, saudalo.
2: Iba, full, gas,
0: aya,
2: lua, kol, fa, lim, ong, fik, wal, iba, full,
0: aya,
2: wa,
0: aya, aya,
2: ya,
0: sei sauka, kuk sauka.
2: Mamia yo, lima, ah, kau kau dalo,
0: ya,
2: palusi, ya, ko,
0: maisha,
2: lua,
0: kakau lua, lapo, ayo, nga, lima, lim, wafu, dalo, nga,
2: fik, wal,
0: awa, maka, nga,
2: su,
0: deisi, size,
2: iyo, kol, fa, lim, ong, fik, wal, Iba, solo,
0: aya,
2: go, go, ready, go,
0: vale, no vale,
2: lua, con,
0: me fai de mu, chacho, chamam, chilama, chua, me fai de mu,
2: Iba,
0: me fai de mu,
2: cas,
0: ahora son fusia,
2: con,
0: fa, vale, nunga,
2: lim, on, fic, val, Iba, solo,
0: aya, chau,
2: cas,
0: vai, falo, lua, fa, pelo, chau, chamam, chinam,
2: on, fic, val,
0: vale, mu,
2: Iba, solo,
0: aya,
2: cas, lua, con, fa, lim, on, fic, Wan, Iba, Full,
0: Iya,
2: Kosoi Kua, Kas,
0: Luma, Kosoi Kua,
2: Fa, Lima,
0: Aya,
2: Ongo, Fik, Wan, Iba,
0: Full, Iya, Pipi, Iya,
2: Lua,
0: Iya,
2: Kon,
0: Fa,
2: Lima,
0: Ping,
2: Fik,
0: Pi,
2: Wan, Iba, Full,
0: Aya,
2: Lunga, Kasi,
0: Lua,
2: Kon, Fa,
0: Lima,
2: Ongo, Fik,
0: Wan,
2: Iba, Full, Kas, Lua, Kon,
0: Aya, Aya, Aya,
2: Lima. Ong, thick, one,
0: aya,
2: Iba, Fulu,
0: aya,
2: Koso, my, so the press, ready, go, Kas,
0: aya,
2: Kon,
0: Kosiko, Sko,
2: Lim,
0: Kosiko,
2: thick,
0: Kosiko,
2: Iba, Fulu,
0: Kas,
2: Lua, Kon, Fa,
0: Sko,
2: Lim, Ong, thick, one, Iba,
0: aya,
2: Fulu, Koso, my Lunga, Fabia,
0: yeah,
2: ready,
0: Avali, Avali,
2: Kas,
0: hey,
2: Lua,
0: he, Apayano,
2: Fa,
0: Luma,
2: Lim, Ong, thick, Valu,
0: vai swinga, vai swinga.
2: Sulu, coso na. Kas, lua.
0: Swinga, swinga lua. Seki marca com essa.
2: Fico.
0: Aya, aya.
2: Iba. Sulu, kulunga.
0: Ya.
2: Simba.
0: Ha? Saulo pese vame. Ya. La com essa. La com essa, la com essa. Seki marca com a, seki marca com. Ah, o auang esse era pai, auang esse era pai. Atau, atau batu.

0: Ero ia ki au fo se ngi fani si it mo le dining table. E ma le microwave lea, e ko se furu la le microwave, le lea kokoa. A e, lo se furu ia le kau, si it ki o le dining table. Io le fuisa la e, te lau ka la langa le lea kokoa. Ia ia uwechi e iei, e se isau if ungai. E foi mal e punching back le ye, ye fico se furu lea roi. A fio vini mai se sia nga vini mele le, o lua fico fa, lima fico lima, o ngo iwa kodu. O lua fico fa, lima fico lima, o ngo iwa kodu. Tai la viki kia.
1: Olo fasa unua mai.
2: O le flea market.
1: Sa unua mai. Flea market sa unua mai.
2: E fa mo le o me fi fa ka le ko kulunga na ma ke ki o le moenga o le moenga e ma le foile le wele o le wele plan sa e e fi a kula il vp se se mo o vili ma ngu me la o le o wa kasi a o va se la u kasi lo i valima o wa kasi o va se la u kasi lo i valima e ai la vela so a
1: Yeah, pretty market alofa sa no bai.
3: Le ila chest freezer ole esa kakia ia por deep freezer. Ia e afol esa la po em fanga lua kule lu se lauri musfulo esa le esa kwa yo lo fanga. Le ia koko sto ia ia u meole lo kopai ki au mi tuma o lo kopai ki ia e lu se lauri mo se furu la kwai o lo ia ila mai si me afa pela vayanga mai mo kanga ia yang sili le pe pe fa kau ai pe e pe fiel kau telefoni so ka ia o ru kasi o di mafa kasi o val kor o ru kasi o li mafa kasi o val kor mal fa mol mole as ka malo nga fa kau mai la nga vengi pe ma fa nga kau mai kau la nga vengi ni ngu mela nga fa mol mole kai la mola mo
1: tai e a ta dali sta to valau ta tu telefoni avno pe mol malo ta tu watu no tolu fitu fitu Tasi lima iba tolu tatu telefoni na nai minuto lo joy lungal tatu flea market ai pe ona tafa soala usungal fa fenga ngal ni tsaya o mo tsa o le malu si fa fa winna
4: yes ah ya
1: mai ele tua ya
4: mai si winna ta ble le pe yo ga eto o la ka fa mer ku spa ya o le fa ta tali o winga fa ka kali ya le fenga lo winga fa ka kali ya
1: ya
4: ai le fa pa fa ka kali ka o ko lungal mo winga fa ka kali ke mi se o le bala ah ya mo yo ye ya dei fa mai o le fa ta tali fa fa winna ah ya lu le fa kali Alu fakar fikau lupa cawali, fikau lupa oleh kuah, wekai, cawali ye.
1: Dah ya, wek cawal apa sta?
4: Terima kita alu fasa nomai. Alu
5: nama sekolah
4: semua, apa nama? Ya, semua menuju fasa nomai.
5: Ya, alu terima kita oleh wira wira baik. Ya, ay sih mahawai ya, orang mula le kebala umai ye oleh, oleh orang luar fikfa, lima korkor koi, lima. O lua fiku fa, lima o konu konu, fa lima. O lua fiku fa, lima o konu konu, fa lima li. Leo, flea market king, amatwa lofa aftai.
1: Tai, alofa aftai, mandi el tayao. Na mi dito lo choy, olo abdopel tatu, leini amuli malo tatu, watinu mol tatu flea marketi. Ole sifu malo lo ino tatu, watinu, ole lava chao ngulongo ngul tapo, kalamele usungal fafinga inga yasunga fumas falili.
4: Olo, aunga yeilu sifu malo loy. O elava.
1: Iya.
4: Maesa, wakwa kwamangkunga keki. Skamo keki mo ulipa.
1: Iya.
4: Masan. Femai, ele ai, ele keke ulapo olo wali mangku wali me ai kumulo. Iya. Iya. Iya. Iya. Usa o ngai ali mang fa ngai kuon me ai kong olong fong la bu pela la ya ko mal wala sana o ke kilo se kilo ki
1: ba ko ele estava la
4: fini ba kita lo fa sa no mai
6: alo fa mal mole a pe o la lima ki so la wi ko ka kele la pele lo pe pe fia nga ka ma fa ka o kule a pe ka po ti ma o za mol lo ke fongi o le ruo fi kuongo fi kuo un colu
1: te saltasi tina
6: le lua fiku ongo colu
1: le iba watu la flea market
6: ya
1: tatu leida talova
7: ya pa mon mbola ba pore ala bon ngumela si kamalo nga nga mga o

0: bengi fa bon bodi
1: ele fa ma wata wonten foni fa won bodi so so ay fa yona to balu ket foni
0: ole ole o wata si tasi lima o duo lima iba iba
1: o lu tasi tasi lima o lua
0: lima iba iba
1: lima iba iba le lei ole to ina le na mai le mana ole ben tatu ket foni na to watu seki uso alo fatu
0: okay mortena ba
1: seki to to lu minute tatu tu la simtasi ya IP or tat pukalabi pe nfa ngasulo mo tatu sumbol nita ya ya lang ol fang fang te lo alo sumol fa finga ol to te lo tatu el wa tu lo mai le se un ol fo mai fo ila le a me fa pe mai
2: wa kang isa kamisa ma ilo kang isa
1: ya ol kensa po la lavu inga mai fa tali tali ol te ngasi ton fitting ya na tawe ilo le ma fo fo lo tatu wa isa la mo a
2: ka go wo
1: ya a sa so
2: ke wa le pa wangal me ma fo fo ka le fa mai fa mai lo fo mai ko la ko ma ka lo kang isa ku sa la wa ma Eh, pe le wole so fa moy moy.
1: Ah. Da se momo pasta de tal ta valor de talofa.
2: Tal.
0: Baro ki kia.
1: Ya, salu moy.
0: Pre, ore mo mela le a ole o lu akasi o li mafa, kasi o valkuru. Le ang mga o ku le kau le venes ko ina nga le ngo fa ngo ku ngeu ko sirnia. Mo mela le telefoni o lu akasi o li mafa, kasi o valkuru ya markinga fo ile ang fa ka mo le nga ye konga fa mo le mo le a se so ka imale o lu akasi Oli mafaka si over kodu le kawala ye konga fa mo le fa ska ila mo la mongwa
1: seki to lo ngalta to fli maketi talo fa tat mo le moli
3: alo fa la sunga ya tus
1: ya selo mai
3: ya ole ka fli maketi ole pa uspea o kavali e o mo pu fa ole lua o lima fikus fulu al 15 ya ele fa nga ya u ya po e manga o mia ya so mai san ko se fulu e va ko ele le yuma palai ele le palai e a nga le spea ya o mo se pero po se loli po se yuts ya ole ya ula veri maila un melo le oru o akas kolu ongo o i va fiku oru o fakas kolu ongo o i fiku le sai se le pa o lua o lima fiku sfulu al 15 aftai lava manu ya weekend manu ya sapat chayau
1: seki faftai lele to lo ngolta tu fili maketi le temel chayau ah ko sa wanga ya pala bun buri la le to lo ngai chalo pa
4: Alofa.
1: Ya. Ya, lele, ya, uwa, uwa paka.
4: Ya, ya, wale. Famole, mole, ole, ya, kia, si, avasku, po, esu, se, manga, awai, ole, maa.
1: I.
4: Api, esu, se, manga, awai, yang, vili, mele, ya, ole, ngumela, ole, olu, akasi, lua, viku, ongo, valvalu, akasi, tupu.
1: Ole, al, telefon.
4: Nume, ngale, fale, ole, lua, viku, ongo, valvalu, akasi.
1: Seki, mo wale to fine mariya lo chayao. Lei fuli maketi na mo tatu ni fapo pongal ni fui chaimi o les falele. Ai la te mo wale si fapo pongal tatu te tuwa mo le pokala mo le fuli maketi le vasfau. Ea ili tatu watinu upe ona mo yele telo tatu oloa. Tatu nu le tu la sumatasi sumatifafonga tatu talfonga ngala Britannia.

0: In this update, New Zealand First's deputy leader is cautious about Nationals' welfare plan, likening it to law enforcement practices in the United States. National wants to randomly drug test those on the job seeker benefit and reduce how much they get if they've been on it for two of the previous 3 years. Shane Jones says he agrees that people should be encouraged to re-enter the workforce.
1: But I'd be very, very wary about giving the state additional arbitrary powers like some version of an ICE officer wandering around looking for vagrants and migrants in America.
0: Expats in London have just heard from political leaders in a push to drive up overseas voting. The event, run by Every Kiwi Vote Counts, has just wrapped up, with parties pitching their policies and taking questions from the room, packed with hundreds. The organisation says the number of New Zealanders overseas is a similar size to the South Island electoral population, yet only 1 in 10 vote. London-based Kiwi Bruce Kidd was at the event and says housing, student loans and Indigenous rights were key topics.
2: I would say there was definitely more support for the Labour Party, the Green Party and the Opportunities Party. They definitely got a warmer reception from the crowd.
0: A warning, New Zealand is not immune amidst an alarming decline in wildlife populations. World Wildlife Fund's latest report finds globally they've declined by an average of 73% since 1970. The authors say it poses an existential threat to economic stability, with half of the global GDP depending on nature. But it flags it's possible to reverse, with populations of wild tigers, green sea turtles and bluefin tuna recovering. WWF New Zealand Interim CEO Abby Reynolds says this country has one of the highest proportions of threatened Indigenous species in the world. Firefighters will continue with today's planned industrial action after finding no resolution from a pay offer they've called disrespectful. It's believed to be two annual 2.2% hikes. Civilian casualties are growing in Ukraine, with at least 70 killed in Russian strikes in the last 2 days. That includes at least 30 civilians killed in an attack on two buses. That's news. In sport, Formula One driver Valtteri Bottas has reached Singapore for this weekend's Grand Prix after a 419-kilometre, four-day journey via bike from Sepang. Bottas outlines an adventure which included meeting a couple of snakes that he described as really chill.
3: I'm really glad I did it because I saw pretty much the whole of Malaysia in a few days, you know, and the wild side of it, like the jungles, the plantations.
0: A late change for Canterbury after Shafi Haki's call-up to the All Blacks as injury cover for the Bledisloe Cup tests in Auckland and Sydney. He was initially named on the right wing for Sunday's NPC quarterfinal against Waikato in Christchurch. Isaac Hutchinson will now wear the 14 jersey after last featuring on September 5 against the same opposition. That's sport. I'm Malcolm Jordan.
4: Holy, ikan aku furi fa yang walvai esok.
5: Ayah, buai yang aku umai esok.
4: Leila, bangun ya kanu. Ayah fa se se falo mo working gue mo mi oil esok fu.
5: Ea afir mai si, bea elvea male ma fayo na e fa ngalwenga. E mau fa matalanga atoa ile acc.co.nz.
6: Tabsa ili se sa mo lo ainga. Potsausa ili sa umasin in tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, papatoe toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
7: No iaia vanoa mo whana witi Samoa e ulufale mai ai le mātou Samoan Bilingual Unit I te mātaurama school I Clendon, Manurewa, Monenua Olo Fitu. Nātou te talia aloma whanau e whafoa tūmali tūmalo o lo iai le aonga, pole out of zone. O mātou vasenga e amata mai le vasenga mua mua, year 1, se I oa tu le vasenga valu, pole year 8. Ta mol mole fapso tai mai le ofiso le aonga I te mātauranga mo nisi whamtolanga I le telefoni o iwa, Lua onono, iwa fa, iwa tolu, pe imeli mai I le olatanga at tms.school.nz.
8: Wa e leilo pole ale mea ai o le awhai. of the Umalolo Ainga I le Otahu Food City e te mawai tau mawha tofolelei mai a Turu SSE I le nou whanga e tasi asiasi loa I le Otahu Food City I le se fululima Mason Avenue I Otahuhu tatala I le fitua solava yaso le Otahu Food City tofo SSE I le nou whanga e tasi.
9: Toi te lima yo tatu pa kalamin lei tae au I le te chuma le uranga siku fonga rini Samoa tasi lima I vatolu a mo mal pa kalamin fifi mai ya le te chua fo le sunga le fafinganga ya upau ma le tatu pa kalamin mo le tatu fa malestino te le le sao ma le taua o le nei fo I tamu fayantu ina I mafai o na fso shani mo le malo le tatu wa tinu le sunga le fafinganga
10: I oi te tia mo ni fa maoni te le le sao le nei kako tausi tsoi fu malo loinga fa mai pisi Ya yeah, mese foi fama I masani o suka o toto maulunga o le ale afo ke lo isi fama I pisi mai ha ai ale nga I oi lo tino I o tele la fai ha mese an melo ko maulunga te te ha ingu fo la au sabat ai palenki ha
9: ia
10: to anga I nu le vai o melo ko kola ma ke lo fishy drinks so le ke ngi mama I ka mai kiso ha e ko anga I nu le vai vai vela o mix le vai vela mal vai malulu man man ma fang fang Ita yo mo fafta ile tuwa ngau kwe fafo isi alu malu si yunga benga benga tetia. It's a miracle. Ha, ole ba benga benga na faye le tuwa ya te oe. Ela mai fo ieli imta mai ta iyo lo ngalu nuwe fo mai. Ya emisi ele fo mai le ufo ne iya wa mwameo mai fo iye o mai samo. Mai fo iye o mai ele iloa. Ha, ele mai le na ye ole ole ko ala. Ha, ya wa mwame baku trik se se lingung. Ele mwame ko giki tatu fa mawae imandiri. So if you want to
9: have a tailor,
10: yes, the talo, Maku iletua. I find law for iletua, ile awala saunia iletua tangate, el melon for malonok. Never for ya so long, my younger amiere, come make your car because of a pesim, and go amia so low of a cow like you voy, I could pick a call, might say for them. Okay, amiere, let way, it came your letua,
9: Tapena ile tua ya balisibia tatu talo lili ya baya ile tua lipoto mali mafofoli ya titatou. Paso soa yo tatu faiva emese umala le tatu te umfai yei. Awali manu yo tatu ai?
10: Iye, ole mai afai mai ali anga ole mubusungsunga ali anga anga e ole mai e abil fal mai. Alu fal mai.
9: Fal mai.
10: Fal mai ya. Aya batu fal mai fai mai fo mai. Sari matu ke leilo le ma losi uma le leile koko le leile suka le leimea uma maku ke leilo la le eo ya. Longo winga al mai tong na fo
9: mai fo ha
10: al fo winga ye lik nga ka sa mi le tu fo pela al ko ala lenga e mowa ele la ko fa fo si lo mar si se la uri fa me ka fo so fa ma ven le si o simbo ha
9: te longa u mango ka ngua fa ko wa ba tu wa le fa fo nga le tu ha te longa u mango fo ya mo mo se wa nga fa lo mo mo wa ri ha ko se ve
10: mo se ve
9: o ai fo o mai ava o pengi
10: Olasi kan kapiko isili kan kel sao sao ngap mai wale fayau cemen pan ngala saung I kel.
9: Iya.
10: Ai wa pe kel chamo.
9: Oh. Ya wa kalanga ri fayi. Ah, kalanga ri fayi. Ai sei longa umanga fangu fayi mori ma. Yang ufo ler kala ba ufanga. Epu. Enna. Yo, wale fu. Ah, ele. Ya almianga. Yo voy a la como o sios. Ai. Como yeri fingi mori ma.
10: Iya.
9: Afa pere ka ke va kola ka uma ola ka uma ima. Ak pa ola kalva I ka ke fa balo si vala ye. Ye okiro. Okiro.
10: Fase vo.
9: Taua fa Palestino.
10: Taua
9: fa Palestino.
10: Foi of be on of eto tal leye o lua male.
9: I.
10: On fa malo longa Yesu nga sau fa lang fa malo longa I sa wa Yesu on nga langkala le. Na fa lang fa malo longa fa pula tawaso. Ye fa sa vali le pili. Ata dalal ngungu ya me umma an saungi umma le tuo me umor palpal
9: ya
10: fayeng ya fa penga vita tu ye me nga yo tatu tino mo me me laula au ko le tuo lungal funga ile e nga ya kaku pilol vaile te inu te ti la fu kan kungula vaiola mo mo le kra le voile le pcs ya mal cinnamon stick pela ingo pise ti sanga vonga le pela kul fala ingo sanga ingo so
9: ah
10: I lingi mer sanga ya ai le masangi kango ing ya nga til ya nga lo se fu mal lo ina le lei ya makiringi mai lo sist
9: ya nga kongwa
10: nga sa mo fu ngwa pele
9: Orangwa ulvailia uwe ulvailia makwa. Ole cha uwa fuilia le cha tuwa chuno. Langai e faila ufamastino. Ile ya se si lembol mai.
10: Iyo e mai.
9: E mama yuma e ya ya me kaku falungu ngaku. Kinga mwili so ongat pongai vol kau au. Kinga mwili kau au. Kinga mwili kapulima. Tinga le ulu. Tinga le uwa. Tinga le manaba. So semea.
10: So semea.
9: So semea. E tinga a utatou foi. E tatou te sa e dili ali ya mwilan fa malulu. Nga matatou wo. E sava vali tatua, vai tu lo wal fa fonga la tunu. Tatu te sa ili po fie mo ma ye ilia.
10: Fa malulung.
9: Fa malulung av so swani. E ta penda la ilia tua lisi tangata. Ina ia tari lima na onga li ya te oi. A fa mai ya le tua te talo ma elapongi. Fa mai anul fa mai. Lo ul fa mai. Anul fa mai. Anul fa mai. Ai alu waku fo ia e fa mai ke kakalo ilia tua fu ilia fa mai. Sa ili se fo fo. Sa ili. Taidi.
10: Taidi le tu.
9: Taidi le di. Awala maile e tapena ile tuol tangata na. E sawe faili nga duenga. Ina ia fi soa soa ni ele mele te mafti ai. Sa ule ole tuol an fa malo longa. La nga lai sila fia ele tua. Ele o. Ele o. Iyo e. E te leo nofo nofo. Na ete nga lue. Ale kama foi la lele famai.
10: Kangi, kangi, kangi ya.
9: Nga famai e. Kalo fai e. Kangi wa ka la ai ka ki ka kalu de li fa malo long ngai hal ka oko wa ya ko lo ma ko ama ka nga pu ku sanga a ka al malo sel pu la fa pingi ma ka ai ba ko lo ma ko fa pingi me o pe ma ka le sai nga fu ile wa ma ka ka wa pu wiki wa ka u de lo ma lo ma ku wa
10: u de lo ma
9: yo paula nga le fa me paula me mo ka manga paul me fa mai a si a fa nga
10: wa le a u de lo ya o el alcalde mo le Eh, lo que malo si es igual a tuwa.
9: Exacto. Que sale al mismo campanga. La fe la fe lo con lo que ya, le al mismo hoy. Al mai. Ya fue ngau. Wala walu le walu fue kamai. Wa fue walu con malo si. Ya. Ya la fue en más si mea. Le va con lo que. Y la más si mea que mangau mai.
10: Ba oye,
9: awal ko fue yo colu.
10: Claro fa. Como le hola fatamala.
9: Hola fa.
10: Fatamala de Kingo.
9: Kamala.
10: Na mawale malosi ya loe savali.
9: Iyo.
10: Ai, ai, lava le ai ele. Ah. Ile fatua o ile ai.
9: Makwale salamu.
10: Ai, le apakalo le sako yigia. Ulokalo akwe. Pia ito. Ai, wale ulo mabwe. Pia ka oya wale ulo mabwe.
9: Ya, le bakule. E bakule mokuol bakwa. Ya, wafoy la wa. Langal fakarikari ya. Lave mi fakarikari ya.
10: Lai sengal wang.
9: Zalae.
10: La wafolo lo kwe ole fatekari leli.
9: E voi che so io. Quando il formale era il pura pura me macca. Ah. La la fa yakuya ya yerking ora. E si me che mangao. Alla fa mai ya fangao. Ya fangao. La la ma quello ca le longa leo. Ah. La la fa me ballo qua. E si si me mai. Ma oi. Sala la coi curi cacao con lo macua. Ya. Mai. Awa, awa, awa falua, awa falua.
10: Talo faa. Yeah. Quiero fa esta momba ya wa ya wa lela ka ko nga la ve pe king awa ya ma your king wa.
9: Eh.
10: Venga la ve ve wa ye nga luenga, nga luenga ko ye na lu. Ya ska momba ya wa le wa mu kwa. Wa o kel ka awa pu el valu lima ka usanga. Ya lo fa pela ya ska.
9: Kalsi, kalsi ya fa pe ron ka awa la ya wa ya.
10: But wait, you are only convinced that you're a cow. Yeah, for you, Sylvia, the question, be cool, cow.
9: Yeah, no longer,
10: no longer.
9: Yeah, I was our lie here about in my capa and I found my love for me. When my see how far now, Elisi for fee. I love for you. Udah, oleh bapa yang kalian lepai.
10: Kalau kalau bapa yang ngas kamu ku
9: Tiada yo, bapa mengkualan bapa yang lepai. Walau fay di lo maku malang fang aku dah boleh ingat kimi. Air di lo maku harus fang aku ing.
10: Oh,
9: ah, udah lepai bayi. Siapa fang aku?
10: Kalau bapa yang ngas,
9: fang aku nongal lu.
10: Kalau bapa yang ngas ping, kalau bapa yang ngas ping ini bayaku.
9: eh vai kuanga eh kau ke kari kau tua nari le si le le yale malo lo si umar ko inga malo makua tama mal tina mal ainga
10: mal ainga le le yale malo lo si wa ifatasi
9: o
10: lima fakasi sa vai vai la fia file lo ke le
9: fia le fia sa vai
10: o le mal ko inga pa ko fale wa kau le mpai te o ke ma fo o le mal ko inga sa vai le paka Bel by Kemina Lua, Calabo was a Limba Lusa.
9: Ah, Kemu Kalu Feo, Lua, Yamasu, Yalingali,
10: Yalingali. I can go live by alone.
9: If I put it along you,
10: Vapengala, and if Yafi were telepaka, face going up, was long over, going up or long over. Se cuy, Lunga Kunua, Casa Valley, Melodima, Melodimo, Cow.
9: Kasa awale ini mape amaku kuanga le uli mape a
10: uli mape
9: amaka le male makanga le mesa yai
10: iyo ngare lewa male nkie o uli mape chaval bali
9: iyo
10: makoya inga molo a
9: ye makua foi pasta wasola le waya le ini pur me avant le ole umur fiva yo le sidis a pe fal me ngai makabelu sungal fa fengi
10: ba ye ba ya ni ta
9: le le ka foi
10: Ele ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala ya se ya sa mananga ya ngala fainga luenga kalu ile tua kaya wal fa ya ta fail kalu ile tua ya kuro lunga kuise vai man kuise vai sa vali lol paka ha vali lol paka kasi ka misang ya halwe ya wa fu lesa ka oko mai mue ya wa relax lu kala ile tino ul mangava yo le fatu fa nga yo imuse lol tino ha saula ya le wa ingulki ya mele Wisak ia alfa ia liska ka ko ayo le flame mabu le nga ko el po ah
9: esa o le banga le sia o kambanga malang malang walking
10: ya ya
9: ah vai fa ko mo wale le walking ya kamalo la la cooler king la cooler fa nga la cooler kamalo le king ya kamalo fa ma ke lo la fa mer king ka he ya la he boy la lo la ai fa mer kamalo au au ke lo kong fa mo musta talo ana tata Kamalo, awa, awa. Amat mau muda, amai fay mau mustat. Jalo amat terdaya bang.
10: Bapa yang kemingalan kalau macam ni bapa.
9: Kalau juga, kalau macam ya, waso mian aku punya solah.
10: Lagi kau fay kekal.
9: Ayo,
10: kau kongi aku sesi.
9: Lesi mian aku kena ilua. Olah mau ala fusi dalur lau. Ia ilur kuah kurking arking kimar sam. Yo, pe kongi fay sesi oh ya. Ane ilur lewo mau muari.
10: Le fa ata la fonga li tetia.
9: Io.
10: Ai le nga ia le fa io le fa malostino.
9: Mm.
10: Ma lo so fu maloloi. E le umivo e umievo la tau tu nga ruenga le tu.
9: Ia.
10: E mi sia le nga nga nai fa nau. Ah, ba fka nga nai fa nau ko kele. Mi sia le tele nai fa nau malanga lai. Ia ma nai ma fa nau fo fa mai sele tu. Ia la to fo ono maftanga mo sia. Ia le ia sisi ta tu e fa ido. E pule ale tu ya ta ulung longo ya ka pu kala mete dia
9: pai
10: na ya o elo so fu malo loinga o melo so fu
9: ori ori o vai kai me fu ngi sa ngolo sungal fa feng ala ka vai meng yo kinga a ama ma ngi kinga pa mer kinga o lomi lomi yo e kan o ko inga fo fo lomi lomi a mela ngi ko inga e se ko inga kangi makanga inga ba yiru pu ku sa o makanga ko inga
10: manga ko pa ya ku lom
9: yo a olang fa mai Kinga nga fa pior kama idi mal kama lo o ngali fa pengi kau au
10: oi a o so malos
9: ah
10: ele ya gusi lo boku
9: ile kai kai yang oi ah ni kai
10: kai lo fenga lo ngala ku amala ku oi
9: ah la
10: kau
9: pe yo ngar kama fu ile lo boku
10: kama avi
9: ah pula alar kemi wow tapuliu
10: o fi ko fi kama ule
9: o fi ala po amok ma ala gi
10: Ole, lo kawele le le waye mangaba bonga le pese la ulau ai bonga le lumbol mangaba. Al kabala nga a Lucy finger wel faka.
9: Ya.
10: Ah, afa bai.
9: Ya.
10: O fekeri. O kero faka mo. Sorry. We ka faka give you. Ah. Wengale bua waika.
9: Ia kakau avial upu pu fuwa.
10: Nga? Ufuwa?
9: Fuwa. Kungu anga kau fuwa. Elio se fuwa alofa la?
10: Ufuwa ika.
9: Ufuwa ika. Mal fuwa de la ba.
10: Wale, alkaka ua, lua waika. Kurunga. Ia wai wama. Ai la, fo ilo kingo le menga ye.
9: Ala poa.
10: Ala poa.
9: Kusa pe king, al kingo.
10: Kusa pe fagula asel. Sa wali lupu sa meli, sa speed. Alu le ako sa u. Wala wale, le tisten nga elu fal.
9: Yon.
10: Lama kanga. Mo el pusa meli, sa u, al waku sa u. Ya awal koe ai, ai ingu le vai.
9: Ingu le vai.
10: Ingu le vai. Mai le apu ai, le boli.
9: Ai ka fesi ngalwenga.
10: Fesi ngalwenga.
9: Ala poa fai. Baba aida la umela faya oya ai ke manga ukipa e ya
10: koe fo ili kingo nga kafe lo ai
9: baba aida I ai ke manga ulo kingo yaso langa usi iya yoi fafot kofa
10: ya albele e umanga ai albele umanga ai famai amai yale amai yale ya ka wangwai ka wangi famai e ole remote koe kiki apa yale ni famai saum sisi emai le remote
9: pa pu pu fa Papu pu mami. Lai. Ala o lai. Ai
10: yo la fi ngam ka mo gei a chori. Ami am se ma ma ving. Ma cooking a. Ke ko la fo ai le lo le ma sa ngi nga si fing a.
9: Ke ia le mai ma di ko ko wor im pa chori.
10: Ka lo ya. O ka ko ka ko ku pa.
9: Sa so.
10: Ole ai.
9: Ai ya. Cha o le li. Wa au va ai ngi so I fuanga ma le langa ngi. Ya. Yo foi fatalo fatu de sunga ya yen mia ah Joseph Wang totel la tunu ya la fuang ya ti ol
10: si mon bolera era ku ka ya ke lu mar sunga la o
9: eh
10: inga ku le pe mo se no lo ku
9: ko ye fare kon o ke por pasta
10: le ole ngal wenga o vi ma ku ke le me la o e si
9: safa ya
10: si ke pe la bua o lungo lo ka au ya le la fi vai po fo fo
9: ah ise fangu I na o mar ka po ka le
10: ele e ide ai Ele vive bien loin. Ele vive pas comme ça, ou la fin.
9: Et il y a qui pour. Ah, c'est pas vous, oui. Ok, pour. Et il faut y aller, on arrive à la cama performance. Et allez, tu as l'air d'y taper un, on a dit maman, on a dit que tu as l'air d'y taper un.
10: Alors,
9: l'offre, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu
10: comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu
9: comme
10: ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Pray for Israel. Ye yet fa unga mlanga leo le tua, lo sunga for ma iman le fatua ya Maria. And Michel au fun le au talo mo isalae.
9: Ska jo apela mo le maf kama iba kedi.
10: Ya.
9: Ya e o lor kama fanga fanga fuili. Ya. Wa o so yong fuili wa ye long nga sanga skuma. Nga lo li samu ngi ke langa idi ya nga im ba fanga fanga.
10: Lo ko sa uyer fatua.
9: Dei le samu ta ile vai.
10: Oi.
9: Ha. Nga lo ko nga sa ivi.
10: Wole ko wole ya la konfik.
9: Kama lo ko nga le ivi ka wo ka ko forma. Or pailo vai ya.
10: Oisen.
9: Kau kau il pailo vai ya.
10: Lo fatio le iso ya per amo ya I per fa malo longa le tua per fa yo mo we ma yo tin. Me mai fa ya per amo o enge ke ma.
9: Ya, de sa mo luxo. Ve o lo tamo fon fan na ve lo di sa mo tu. Pe la ve for ka kam ma ko.
10: Pe ve ma lo la la ke uli me ve ke le sa.
9: Ya wa le unima.
10: Unima. E va tu fo el man, ya nga le. O le sabe bali, le la fiafi u lima. A ke le kwa kala kaka u lima o lua ya la me.
9: El al mi ko puri.
10: Fo le fo lua ma sangi sa fa ya so lua. Lua talvo. O lima ya ko fa nga ko nge be kem ke lo kolengi. Ya a ves ko inga sabe bali. A va pe la lu ko ko o le va vela wa lu luma. O sabe fa kasi.
9: Sabe fa kasi.
10: Ya.
9: Ai lo le ko me ko mo ko ka. Ai kere ai le luma ko ko ide ai.
10: Ke wo pa u pese we su.
9: Wa le do fin ngal le di ke wa lu e masau masau e mo mo ai. Ah ide e pa wan me ai fa sing se lo sa ma e lo fa fa ma o ye.
10: Ta usi.
9: Na ta usi. Pe yo le me na fa mo fa le mo le fe fe au.
10: Fe fe au.
9: Ma I pe a.
10: Ma I pe.
9: Ah be fa ma.
10: Ma ti wa pe ma o. Ka usi le so la la.
9: Ki mu pe la fa ngal fa ma.
10: Ah, sorry. Ah, te dia. Ole au war.
9: La gal ko kingonga le fer. Ha pasta. La gal fe mai. Ma ipea ti aina tausi.
10: Tausi.
9: Ha, fi ai pe fienu fa fanga.
10: Fa fanga.
9: Ke mu pela fa ngal fa mat.
10: Fa ngal fa mat.
9: Mm.
10: Ele fa ki mu.
9: Au fa ki mu. Fa ngal fa mat.
10: Ha.
9: Ai asu. Ya ngai ke don be ko.
10: e fa atata la fongali te tia e le ya le tu elan fa malolonga
9: ya
10: stasi
9: ya tu kumba
10: ya ta peno fo lo ta bai tita ya o e ya i per fa unga le tu en fa na ul baya sol lo come ki ate tia ya ngal le fo elan fa malolonga e sunga ya o na ye file mu le tu al ne fa unga ne baya so fa tai le tu ka ko ya rian ngelo kama ki ne tau sang
9: ya ya
10: lo na lo fam lo na ngal le te tia ya ngal le fo le tu al ne baya so na ta peno e vai ale sau lo kue ke lo kue e sau li kal lo
9: asa
10: asa fa nga e mi mo le li i mo nu ma wole ma lo se ke sau ke lo peke peke o nga peke largo nga o langa nga ye lo bola peke alfa pe bio polar sau
9: ia
10: se de ka wole hasta wole usal mo
9: e
10: e wo lo sau ke lo kue fa lo lo le upo le tu i e sau li kal lo kue ka li eso ska ka o nga so ska ka wala nga melo falsa
9: ti
10: ya o ikang kali kiki
9: manga yo
10: na o istanga tapi muso bok nga o nga ya o tungol falsa fa me nga nga li sa yesu mos nga kam yo kong sa mu o mol ka kam ang sal
9: iya
10: e o al falor ka kang sal nga yesu tala ye tala ndi yo voy a ngi ko kemo ya mo fa ido yesu le al la pe yo le talon na ti ti ne voy vaya so el file mu mo la nga le yo le tua
9: Ai.
10: Foi lo malo si awal tau tua ino let nu.
9: Dai.
10: E tu la tua li. Por kalam. E lang al leo let tua. E fanan fa malo longa. Tau lan fa malo longa. Koi fa fosia lo malo si. E maka ule. Mesa ule. Fa tua.
9: Oh.
10: Ia
9: ia. E imar siu siu.
10: E lang al leo let tua. Ya. Sabo let nu pele. Ta penatu na ifanau mole. Lo tua tamaiti le asa. Ya ya fa munyanga le tua ne fa nau ya fa unga fa malolonga le tua au au na le tua fa malulu ave fa le la voeso upo pa o papa nei tula le auri anga le le tua fa mangalo ta to e to falta nga ta mulon se e la nga le mal file mu le tua e meuma ta pena lo so e fu malolo ina le a war nga lue nga le tua a umi lo so e fu ya fa fu lo le tua lo to so e fu au au ya wale tua mlantala leite tia tatu filoa ile son fua
9: dai
10: le ua uma ya por kalame le kalesia fu isa yai funtanga le kalesia wau ya amunia fu isi tamar chomatu tamar apostolo ya mika maria bese le sungal prestene ya mlele man no fualo e ya ile angale lei ma fa munianga le tua fa pefon sui prestene ya inele mal faltua ya sepisa male kalesia tia tu kalesia ipap tutoi male kalesia unhanga ya mesele sungal fa fenga nga fa tonu ya ni langi mal faltua mal kalisi porni ya langa leo le tua mal tina fa fenga nga Wellington ya mo mai fa sal langa lo fa tele atu ta pena lo tamai le angale le mal file mo le tua so fo mai munuete tia
9: ta

0: Kai, leang lalo langi le tatu te olai, oka e makau kia. Ke lo me tutupu lalo langi le tatu te olai, olo I tau lina. Au ofu ine I tatu tangofi avea se, ama yo se me mamafa yo tatu mafau fau. Fafi tauli ma me tutupu le soifuanga. Te pokol me kau ya oe, te lo chilo vava ai. Ia maue ore fie fie, maue ore fie fie, ma tatu umalavo le fie fie. Fanga solo leo fofuanga le asu. Ayala mbulitaya ole ase mwiti ngailu loto o Che mo maunga kekele ngai kango solo solo mari ilalo Toi, efe nga kanga solo ilalo Lafu nga lafu ye maulunga lu loto Ayafa maulalo ngilu loko Kukula kiki ilalo kako loko Oka oka se maanga iyo Fai ngofi nga solo ilalo kelo pa Pa maulunga o pa maama Pa lau papa ma Ma pao kako loko Kako loko ala iya Wakamu fai yakuwa, waliema fai lava nga solo ilalo sepa. Yolale pala mafenga solo fefe. Yewe, ao tato uloto tato te vava ayese, efai ngofie mea uma. Pea hao na etango etoe tilo tilo ma vava ay. Wame tutupulo langa solo ilalo. Awani umanu malo fafita uli ya toe ma. Aya tato umanu malo fafita uli mamele lo langa linei. Langa wa umana wele tuwele pule malemana ya ti tato tato te fatonu ay. Solia ngaka ma at karava Tatu te solia ime lini la langi Lono winga Wa uman tapena ine le tua oe Wa uman tapena ine le tua Tapena ine le tua tato uma Tapena ine le tua tato uma Le tato fie fie ma le tato wola Sa olote lini la langi Awa le fie fie ma le koinga Kango oe solo ilalo le fie fie le koinga Awa le fie fie lo makua kango oe koinga Solo ilalo le fie fie Ile fa peke la ke solo ngala kula ye kude ilalo lo makua oile awa awa awa awa awa awa lava ngi pa ilo lima ya mam pa wale mea ya kuku ifu ilalo lo de nyango okso se aso ya maise la lukua o nga oka e maka uki ya fu de yang yure ikol lo makua ile ngasu male ngasu wa ngasu fa solo ato tono fale lo kua o nga ya ale ngasu le falo ko ngamba lo makua le le va ko la ufa nga wa ya le su la usering kausi kamaikinga Eka si nang fang ngale kofi ya. Kwa kele. Solo ilalo. Solo ilalo. Solo ilalo. Solo ilalo. Solo ilalo me tupule olanga. Lewa tatu nulava le jula se futbole lua. La tatu taliwa tu lava tu toi fasala wino tatu tala misa moha. Tawa lunga imole neva yaso. Toi mole leisi fasala wino le tali tu layono ili afia fianani.
1: Usi mai ala fa fofoma o le fa popoa fo ele nei o telefoni mai Samoa. Awina sa mai mo oe ela le tio fa longo longo le Radio Samoa tasili mai va tolu amo.
2: O te fa talo fo lo tatu o tino to o lungo le ngaruenga usi mai ala fa fofoma. O le ua mai a fa asila sila le komisina o fainga palota. Le tauno unga alo I o palota la ite I tu malo fa palota o le vai maunga tolu. Ma fale alilitasi ma ua faa maoni ya foi, ele fionga ile ao le malo lea taunu unga o le fainga filinga. Wa mai a foi ma le piliota e se furu aso fainga aluenga, lea na amata faita umai le aso na faa ilo ala utelea ile faa I unga alua iyo ia fainga palo talaiti. Ma ua faa ilo ai ele ofisa sili, o le pulenga o faa msinonga ma le faa foi na mata ubu tau le faa msinonga. Ule aini tangi o morianga o faa tosina sori tu la fono, na faa ulu watu. Olo aia ia le se furu aso fai ngā luenga, e mawhai eo na faa ulu ni morianga ile vaenga se la umale iwa, o le tu la fono fai ngā palota le tu sanga ilu afe se furu male iwa. Talumaila palota tele faa fuase ia le tunuu, ile aso lua se furu iwa o kuso le tu sanga le te nei. E valu tangi tau palota na faa ulu watu ili faa msinonga, faa o popo ia ima tangi e lua, Mai le vai maunga tolu masafa talua e mafua, ina ua faa mawae mai le vai nga faa upu fai. E pui puia ia te tau tangata sui fai pule o ia I tu malo palota, ina ua fia langolango atu I le pati I faa upu fai, o le faa tua tua I le atua sa mua o tasi. O lo tutoe neile me ta upu o le tangi tau palota mai safa talua, lea ua mae o na sua sua ina, ma o lo talia se faa I unga. Wa faulu li faa msinonga ni maufou, ele lo ia o unasa yuni saaporu wa tula ineimo le saa avea mamalu ole malo, ma umia li tulanga faa leo leo se saatini, le sunga ya la auli magic talata ina. O ia maufou e peo na whaeloa le tamaita ilo ia ina ua fesilingia. Nung mafuaila na talo sanga watu ina atu ilu mo le whaamsino nga mawa lunga. E tolo le lawina o se whae unga se whaa salanga. A ilo ilo ia mau, ina ia whaeai le whaamsino nga tonu. O le sunga ilali ilo ia ia fuia vai lili Iken Kyle. Na fina wina le te tea le ua molia. Ina ua su esu eina moli mau mataun oi le whaamsino nga. I le wha mao ni o mori anga e fitu, e au fi ai le sori tu la fono le fai ai nga wha malosi, o le wha o lima mata ngā, ma le fai o se feu sua inga sori tu la fono, i se tama i ta ileo leo. Ma sa wha tu langa ai le aso e lau ina i se wha salanga. Pei tai o le sui o le loia la auli magic tala ta ina, wa tu atu ai ma le taro sanga wa ilumanei o le wha masinonga, ina ia tolo le lau ina o le wha ai unga le wha salanga, ona o maufou po fresh evidence. Leo le a au mai yei se wha ai unga le talo sanga le ua mo lia malana loia i le vai o se fou. Wa tau wha ai ui ui le nei vai aso, le fono tangatele le uni o pa le mene le IBU, e peo na avea isa moa moa na sui a wai. Le sa whaia ilu mo lea fono tanga le fola sanga le usunga fono mai le pa le mene o Samoa, ma fola si ai nisi o tau mawhainga. O lo tau la yei ngā lue ngā le tātu pā le mene le wha moe moe, e wha mālo si ai whainga wha te mokalasi o lo lima taita ina ai pā le mene uma, o atunu e se lau valu se fukutolu le lulangi, o lo ito tonu o le uni, le Inter-Parliamentary Union. O le usunga fono a Samoa, wāo fi ai le sui whaipule ta maitai o le itu mālo o sāwhata tasi, wha pēa le whaipule o sāwhata lua, na fufonga ina le folosanga.
3: For a small island country like Samoa, trust is especially important. When our people trust our institution and our leaders, we can work together more effectively to address our challenges and create better opportunities for our children and the future generation to come. Samoa also recognize the important contribution of women within our families, our communities, and our society as a whole. We recognize that women must have meaningful voice in our democratic decision-making process. Samoa has taken steps to strengthening women representation in parliament. Our constitution provides for reserved seats for women, ensuring that at least 10% of the seats in parliament are held by women. This is an important step towards greater inclusion and participation. And we continue to recognize that women have a central role to play in shaping the futures of our country. For Samoa and other small island states, climate change is not a distant issue. It is a reality. Our islands are people, our communities, our livelihood, and our futures are directly affected by rising sea levels, extremely weather events, and other impacts of the climate change.
2: Se vaeng o le saunuanga le whaipule o sāwhatalua le ngana peletania, le fionga yatu ya pua fuatongi le toa, na whaimasui o le usu ngā fono o le tātu o tino'u, I le fono se lau limas fultolu, a le uni o pāle mene, po le Inter-Parliamentary Union, na whaasara lawi a wala of so ta inga whao na pōnei, mai le ai o Arusha, ile atunu o Tanzania i Afrika i sae. O isi sui o le usu ngā fono o le parlemene o Samoa, o le sui whaipule o whaasare le angalua, ma le whaipule o ale i pata i tūpā i lalo. E to tolu ofisa sini o le ofisa o le fono au whaitu la fono, o lo malanga i fo i le fono tanga le ana amata, ile asunga fua o le vai o sanei. O mori mawina mai rao ngā tutonu o nei vai aso se ia taunu mai le fai unga o le vai aso o lumanai. Le aso salo na lua o ke topo le nei tausanga e fai lunga ile aso salo le whanau. Le umi o leino ta vale o no tangata e anga i ngā ruenga. A wālo o tu ua le tele wa onga ilo tātu o tunu. Ai o tangata foi o lo anga i fai taunga o le aso salo tamaiti. E wha i o wha taunga o lava lava ma te unga i ila ma whei lafi, Ao le vaenga o fole o loa wa tumu tumu ili faa taunga o taa mafa esese. O le talafaa sa pito le sasao le lotu o ta meitia lo faa mawina ai. O le la mo saapo le sosa yete a misionale maile na tona i Peletania. Lea na ilo atele ai le kale sia la mo saa i Samoa. Na urua i faa vaina le aso sasao le faa nau. O le mae o le fono tele i malua le la mo saa o le tausanga yafe valu se lau i vavalu. Na fai unga fono ina i loa le fai o se aso saa i faa pitoa i faa nau. Ma o le masino i uni o le tausanga lavalea i le aso saa muli muli. Na amata i loa le aso le lotu o tamaiti. Ma ua atoa le tausanga nei. Le se lau lua se furu valu o tausanga o le lotu o le faa nau. Po o le aso saa o le faa nau. Na toa suia le masino e fai ai le masino o ketopa ilo na aso saa lo na lua. Le ua vea maso tausi e fai ai tausanga te tasi. Wa fai loa i faa maumaunga o le tausanga i afe, iwa se lau iwa vanu. Na fai lo ngai le se lau tausanga o le aso taua mo fana wale tano. Ma ua faa mamalu mo faa taua foi. E le teleo e kale sia keresiano i Samoa. Faa pea ia tunu i fafo. O lo sala la waile e kale sia faa pripitonga keresiano Samoa. Ma isi e kale sia o lo tapua iai o tato utangata. Na ola masoifua e i Samoa. Mae masani le faatawa o le aso saa o le lotu o tamaiti. Manuia le aso saa o le fanau le tatu o tenoo, i soa se tafa le rolangi ma Samoa. Feilo ia le nava e aso fau se faapoponga le tautua e mole nei temi, faso ifua ia.
4: Pui pui lo a inga i le tau malulu, au e te faatali. Faatonu nei loa lo tu i le fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po mau fo iso wa lo singa singa se tau manawa. E ma fai ona fai fua lo tu i le fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngofie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
5: Ta lofa lava, o le

le ua se se bali bali teima le ua tis fulmal tolu minuto che ne le tula se fulmal le lua toi fasa la wina o tatu tala in lungo lpo kalame ale fifi mai bali tau tual vede samo tatu tala ima samo pe onai fafonga ili tali tula valu tau na le la le ua mafoyon tau wina atu iant oile ne fai teima le uli ya bali fa moy le ata walunga le tau tua le afionga ngalman mana tip au tangavai ya mo tatu ne vayaso ili tali tula yono ili afia fia nanei ona to wina to foi lo ta tu tale ya wala fa fonga mele ta tu wa tunu papa lo tu le tunu le na wa ya tu to tele le to ya wala ba ya malu lo ngam to mftanga ba inga pe ona ye le so to tele la vola tu ya nga ya tu lava e malu lo ila tu fa fenga wenga ya wa e wa mala tu blanche fo io ya ye le fa fenga wenga le ala e ma fu to mila to so se company business tanga lo ngam le malo e foi la tu e la varseling ia e uma carse furulua sa vari varia tu foi le freinga e foi ese tamaftanga la to masu ye foi de ai a ye foi maniso la to e ele sponsor a ka ba foi li bodi vang fa ia ka ka winga ngir furulua e ka ai iska supo ma ka imanga ia wa ngai kela kwa e ai foi ngai le so tu pe arwai ai foi ni se fainga luenga e anga i mai lai oi la tuainga e manga o as i alu se i kausa mi de kuka si an kaukonga oi la manga ia o se ki ala kamanga a fa pe o le te fainga luenga ri ki fo fo ke alu ke ai de ri fali manga ia ka se ki nilei me anga ka ole lofa le uma ole lofa fa wa pea me me ka ole lofa wa fusia ia pole lofa fo ie le vala vala ole alu ko nga lofa ole alofa ole alo ole alofa le muta e ngalu ayar be fali amang ko fo ile ki ma e ke kas fo e lo lo umela ka vale lo sang sang fi fi ke halu de fali ke la ko si e kausa mi de kuka pa fo ile nga fa ile lo makur kuka a vale fenga lo ngal tama a familiar ta nga o ma far kuka bili ma lo makur mai a han fenga se o so bala ile lo vela me ai a yang ayo sumare ile wo bel me ai famle kala al ko inga e ala la mi ai la la bi ai ngai fai kalu ma ko sa o le wo bel le mo ma mo sa kan ile vai ma yang yang wo kai ma nga yai ia mari marka ko fa di kalu le le ngapo le wa wa ba le popong le ai se tupe al wo ile ko al wo se kupe le ko al wo se tupe pa wo le mer o le o ma ka vale al fale fai le lanju ela ku foi la makwa ka nga la le pala le mamoi ka nga la le pala le mamoi lo fa tari moi le tau maftanga le uli yang ala ku la ye le popo mali lo la ye le fa si mamoi nga saka le vai mari nyang pingi mari fa fu kalunga po yang ai fa ka si mo mamoi me nga ka ole lo fa wa fusia le mamoi wa pala mia ka ole alofa ole fusia man kuol ma moe filemu ah mia ngai ka ole alofa wo fusia le ma moe ah wo vai vai kusa man kuole lu filemu le alofa ai ka la kula le falo le ma moe sakar sos ah sakar vai ah ka ngala kusa nga wo vai ale le alofa so wo vai ale alofa ai ole ma moe le umma le alofa le ma moe filemu sala fa ngoinga ole alo fa wo fusia inu ole mamwe wo pala ole alo awoka se football fitu minuto che dei le jula se football lu lu ngal tu vede sa mola ma le tatu po klame e vai banga job of tanga malo longa le oli come on shit ile mana yo le sulu mele la

Lua 10 minit terjejak dari jula semua lua. Pabalo ati di sela jauh lima malu le jenuh wale mbu nela jauh malu long. Ono le pisau la jauh ngalwenga. Fa malu si malu di finau. Kai mi fo ringi wa kene di kau ngakau di soi fuang. Le manda ya awa mawale over over. Wakwa wa mawale over kai mi over. Awa le mawale over. Ai loa la ufa mal company e ta tu over fa ngange le fa le fia ai um le over yo la mi ke so le fa le awu le fa ngale over so fo le fa le ye e mo fu ile kali fi ku pe or kama ki kia onga yo le kai mingi I si ole ole mentorina sa wai poki ole mentorina fa nga yo awu fa mai lor company e ye ka ku over fa ngange o so le mea ma kwai fa ngale over yu ba ka nga kar so ifwa ma wasi nga fa popong or serengi ha ya lor fa mer kampong yu ba fa mer ma fo e kare lo si pe ka ke over pere la me la fa lu fe sa sero ma fo fo o de over o fe ke ka u fa ver ye ye lu fe vai lu ba ku ya o pa me o lo wal so ba ku pe ka si ka ma ki nga e ko as fu fa nga we e nga nga sa u fa ma ku over yu over abe sa fu ko kongi ma kwa ba nga ya makwa sau wan se lengi kong ole kat makwa seki ole kat a baila fi fi lo makwa o ya la ke manga ba maila wulo de la ba e sau fa me kalcina ia vai kalo fa si ko lu ia le ma lu ole ngosa ya lu lo e fa ma lu nga sau do la ia le pe lo me ai wa fo ila lo cina la tinga lu e ma lo si e te fa ia me o mai to no ai nga ta to ta ma o kamalu ke fa kwa ya life a perking a we kalo fa so ko no ya sawi wala vanga ngal we ya wa fa ile fa ngale oba wa ba ye ile makau kia a el mela le lumanga ba mela ke so fa merking a e le nga fa makau oba ai o kama fa fo pika ke oba pele ai ba kalkinga we hal me ngale oba o la me ngale oba ya lu su ela o e mal kalkoin e wa kale la va a ver ko so lo makua e ha e ke la va o me fa wa pi o ngal we nga fa ya manku fa ka ko si le nya me o I have a pick over. Eya se meke faru fisa se fu fa ngale over the fiafio le lewa kale fiku on ngale la. Ai le fa pick sa we kia ruki ka polo ma ruki ka kiri kiki. E mo mo mais. Ai ale se over almu ka fa hau. Ma ya ruki ya ruki sa vari vari fa ngale fiafi. Ai wangi duwa mo moire kale ngole fiafi moka ka fifi. Wa nga mo moire ma maru de ka li pongsa. Ah, fatal fatal dadu bukan beli cebel uli. Eh, siok cina le nama filo ingai oi dosen uka kau nama filo. Malia nive alu fatu mal cina kalu fai ia mau pelu malosi. Malay ia tatu jamam cina mat cuy mau cuma lawa. Yo angal lele cuy mau fatu liat ya auto mau le cuy malosi mau fatu malolong ngambil lele. Ya awak fuh ingi su unga fatu visi ing meka kau mau fau fau. Ay masih tatu jamam cina mat cuy. Paul gaming e ka ko matua mau ala seleng ke u fare lei ai fi malang se me alu tafau a mo ta to fo ye fana a fa pe ku mai fa le lave nga wore ke aru e fa ilo makwa e ole afu waka umre mari u sa mo ya ka ko e ole afu waka umre mari wai awa o ole me nga nga na tau si ta to e to ina malu matu ye va vin ta to malu ro ka ko ke fa fa le lave ai lo le ka umai fa'al blabe nga ka ko koe ho fu ile le akwa ka ko inga malu makua paula le me mbawa wale ngo fu ile yi bor ko inga malu matua ile fere fere ya tola ma fa fa tu lo le ma fa tu ma tu watu no inga fa'al blabe ai a ka umai fa'al blabe ya nga ya nga mi ngo ilo la ile ka ko ye fa ha mi ngo ka ko fa fa'al blabe lu ka ko malu losi ole me nga va ve fa ye ka mai ki ole va ve nga ma ku ko ye fa fa'al blabe ai awang e ko kol kol ma ya e sa ku pe nga si fa la barka ku sanga wa wa kausi kausi aku ko fe olang ko ola ya ya pai fa la ai ko kai ko wa le ma fa la ma po ko ola le ya la ga le ma fa la ma fa ya kwa kol kol yo bala apelu balon se fomo nuia fa se kia fa mele mo ya ma mo ka se laukala boy ka fiola mai ma pe fa pe po fe kengo fo e fi mo sa ka ma mo fi le mu
Zina tala maunga malo fafutani mafuta mai sekise kine ne ya uli yo suwa teo. Patalo fatu le mafuta hati matu ni mangele. Kian mika chalo fatala falava. Saundi hatu tuto samo wala tamai yoi yoi yoi tatu tuto samoa. Mole vaya sofou, vaya sofou tatu talongan falani. Kalo faiso usia pesamino, I love you pesamino. Yo emang uyalu waso ofiang aike. E malolo ai masi ai. Awa ele alu ke lanchu lady falen mele yele tautonga. Yale nga. Awa ngai koi avea ia. Ngi fale ve lavi to ida malo matua. Taimin nei, ilo ta mamalu tina matua. Awa ngai koi fale ve lavi simia. Pawari mea kuinga ia la ua fa ia ia. A isi mikilu manga o ai ia. Keu fa lelu o kupe. A isi mea kilu fia kafau. Ia o Samoa o ia uskari o fia lava. O ia ia o ta fau. Ai lo le alu alu wa wale isa usereng e kolo kolo aku fa mai. A ea e isi lua kupe inga lisi fa kusi mea isa kafaa ngau. A lale mea ngai ngofo ingi usi da. Lale mea ngai ngofo ingi e uskari. Ai koi kolo kolo ua. Ua vai ei. Ole o langa le nei. Pe matu tu alta mamal tina. Elo to e tausi ya o e unga wale fai luko ulu malo fa ngau. A langa lue ngalai tausi o ta talo male anapongi. Ele o toyo e fai ni ngalue ngafo ilele evakwe kau fafangai o e fafangai ya. Ai o le langa lue ngalai fai. Le tinama le tamama tua. O le tatalo ile atua. Ia maua le malosi le fanau. E tausi ai le ainga. Pai vai la le fai ngofi le ngalue ngasko ingo masilo makuwa le fai. O le makuwa I fai ngakalava. O talo sanga mouni e ilu moleli. Se ia fa manui atu isi au fanau. La e fia ngai mangarue. O yo la manga e kakalo. Anga pongi. Koe fafanga maoe. Alal me angaya lui fai luko uruma lau fanga. Oke mangku angar kala si makolo makua. Mai. Awa isa aungi lo ke alu fai luainga. Alu. Awa isa aungi ke alu fai luko urua. Alu. Nala, nala o nalu tangate fai lo nainga. Ua lava ta pena. Wa lava ta pena. Wa lava saauni. Wa me tutupu e o mai li tono le ainga. Fai ya. Ele aise mea ka ose ora whaalango lango. Ele aise mea uma uma lo ulo uaki orko inga malo uma koe au maisi ngā. E ai. E awa e alu ai whaido ko olua. Ia, ngā alanga imi ngoi o lo ula vaha malfanga. Amo. Peke alako ala ki kaka mafa. Amo. Peke alako ala ulo faisaka. Amo. Ka amo uma. Peke alako e muu malalo le unga umu. Amo. Peke alako e kau kau I ole IV. Amo la vi. Moli la numo ana le na ilu maole Tatiana. Etesa una o epe yesa. Ole olanga. Ole olanga. Alanga lui falito lua malfana walava ta pena. Ai lo le alaku loi o wa muu maka fa mali eso koe ali oidu ka mamalu kinga. Eso ka koe ali o laya. Bye bye. Lala mea ngai ali o. Lala mea wae koe lo umai wanga fa ya. Kwa siko ima sila umakua au ke vave vave. Au ke vave vave. Ai fai ya ringi mare ngai. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Wah, lari mokupu. Ya, ya. Ngali tumpah lalala, lari memang wah. Hai, luas puluh lima minit jalan ucah ini. Ya, leju lah. Saya football di luar, Fafif yang oleh uli. Hai, belu yeti. Boya. Oye, kak umar di memori, mam. Ilo lu masih kongi karo, fai. E mo ila loi mase kong ila mamu se lau kala. Au kai kangi ngo fui au ki langi wing. Se ye fui se vaale le ame inga o mamu ilu nga. Le loku kamai ki waka. Wai fai le mo. Aolo vatu ai mole uso ya Yeremia, Joseph Wang. Alo vatu brada. Yang lepele tua yau. Ngalwe ngalde yaso. Awale.